0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Fiber first!
2: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Bals Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Kambing at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victory Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
6: Anya ti dagdag dati yung tagsaksakit ti bagay mo? Bago ka na-cleansing, anya ti randa mo tagsaksakit ti bagay mo?
7: Hindi ko ato, tatoy saksakit ni pagpagkit, tatoy pakidney, tapos tatoy ruso.
6: Ruso?
7: Tuhin natin po nakakastrik acid ki hospital.
6: Ti hospital? Anya ti hospital na nagtika tayo?
7: Na admita di lamot.
6: Manungal daw?
7: 7 days.
6: Tapos nagpunta ka dito sa clinic, sa bayonik. Anya, tata, anya ti na ano ba yung naramdaman mo ngayon?
7: Mayatid.
6: Mayatid. Awa na ti tagsakit ti sikit mo.
7: Awa nito.
6: Rosok mo. Nairuwar mo ti bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
7: Pwinto.
6: Ado-ado ti nairuwar mo ti pati liver mo, no?
7: Pwinto.
6: Di balay niyo, ada pa yung pag-uwi mo?
7: Atado.
6: Ada pa yung nairuwar? Di balay niyo na pati liver na?
7: Pwinto.
6: Ado pa yung?
7: Masit lang to.
6: Masit lang. Taga sino? Taga Lamot?
7: Taga Lamot to.
6: Lamot ti Pogona?
7: Pwinto.
6: Ano ti kumplito mga ramol, Bert?
7: Bert, galang yung hapawin.
6: Meron mga pangalit. So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa mga ito ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
7: Salamat din ni Apo sa talagang naiipo na ikiman na tipi-tipi-tipi pakaagasa.
6: Like pintas, awan tayo operasyon.
7: O yun.
6: Naitakin mo tayo matungo. Okay, so thank you po, Bert. Na happy. Magpasalamat ito Apo Diyos.
7: Salamat ito ni Apo at tatatok na instrumento ng nangagas kanya ng pati sa bubami.
8: Here we go. It's another hour of today's best mix.
9: 97.7. I feel good. Sweet. 97.7.
0: This song was brought to you by Amex 3 Capsule. Tested and proven para iwas sa sakit.

morning po sharing lahat. Welcome back to my program, The Wake Up Call. This is your DJ, DJ Barry. Keeping you company till the hour of 10. And it's already 8:16 in the morning. Hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang umaga po. And medyo mainit-init na dyan sa labas. No? Parang mainit yata maghapon. Ako nakakaloka. Okay, magbasa muna tayo ng ilang pagbati. Hello kay Kuya Zalito Barha. Magandang umaga po, DJ Barry. Pabati po sa mag-ina ko, Judy Ann Borja at Jailin Borja. Nanay Arsenia Carion Borja. Maraming salamat po. Ayan, mula kay Kuya Azalito ng Mabini, Santiago City. Good morning sa'yo, Kuya Azalito. Diyan sa may Mabini. And of course, sa lahat din ng nabati natin, ha? At sa mga taga Mabini. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, good morning. Ayan, lalo na po sa mga busy na ngayong umaga, no? Nag-work na kasi start na nga ng trabaho. Nako, magbaon tayo ng... dapat ano, ha? Dapat meron tayong energy. Dapat umaga pa lang eh. Talaga namang buhos na. No? Dapat magsikain kayo tuwing umaga para may mabaon po tayo.

0: Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
2: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
1: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
2: Ay, paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
1: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
2: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
1: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fika Bank at magtodo negosyo loan ka na.
3: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fika Bank. Fika Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
0: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
4: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, GTX 500.
2: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang bisyo ko, nanghirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan.
1: GTX 500, bibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
4: Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: si Doc June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health, Health Alert.
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Tid sa atin sa Klinika di Alternatibo Medisina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Muling nagbabalik ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alcazar, para magtalakay na naman ng mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. At laging nagpapaalala na huwag kalimutang protektahan ang mga selula sa ating katawan. Protektahan ang ating kalusugan. Mag DTX 500 Herbal Capsule at MyTC. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Ako saan, pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa atin pong programa. At lalong-lalo na magandang pakikinig sa lahat na nakasimulcast ngayon sa ating programa. At lalong-lalo na sa mga nanunood sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon. At sa mga hindi pa nakapag-like and follow, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa kalusugan sa ating live daily sa ating page. At lalong-lalo na po makaibigan, bago tayo magpatuloy sa ating programang Health Alert, atin munang pakinggan ang isa na namang good news sa araw na ito sa isang kababayan po natin na napasaya at natulungan dahil po sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule, ang superior antioxidant capsule na tumutulong maiwasan ang pamamaga, pananakit, hypertension, diabetes at marami pang problemang pangkalusugan. Sa araw na ito, ating mapapakinggan ang isang kababayan na po natin na mayroong mataas na blood pressure. At kahit nag-inom na ng maintenance, hindi pa rin bumababa ang blood pressure. Kaya sinubukan ang DTX 500 Herbal Capsule.
2: Good morning din. At ako naman ay si Magsese Martinez, taga Maasin.
3: Sir, user po kayo ng DTX 500.
2: Opo, sir.
3: Ano po yung mga nararamdaman nyo, sir, bago kayo uminom ng DTX 500 po?
2: Ay, nag-maintenance po na ako ng gamot sa high blood. Ay, nung ako uminom na ng DTX 500, nawala po yung aking high blood. Ngayon, maganda na pakiramdam ko. At tuloy-tuloy pa rin ang aking pag-inom ngayon ng DTX 500.
3: So, ibig sabihin, sir, before, mataas ang blood pressure mo at meron ka ng maintenance. Pero kahit meron ka ng maintenance, mataas pa rin ang blood pressure.
2: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko. Kaya sinubukan ko ang DTX 500.
3: So nung sinubukan mo ang DTX 500 Herbal Capsule, sir, yung mataas mo na blood pressure, nag-normalize na?
2: Nag-normalize na. Hanggang ngayon, okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakapagtrabaho na ako ng maayos.
3: So ano ang masasabi mo, sir, sa mga meron ding mga maintenance na kahit may tinitake na maintenance, mataas pa rin ang blood pressure katulad ng nararamdaman mo at natulungan po kayo ng DTX 500 Herbal Capsule?
2: Okay, sa mga hindi pa nakasubok sa DTX 500, subukan na rin po sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
3: Ano nga ulit pangalan natin, sir?
2: Ako po ay si Magsaysay Martinez sa Gamasin, Palawan.
1: Yan po makaibigan, isang kababayan po natin na natulungan na naman sa pag-inom ng Superior Antioxidant Capsule DTX 500 Herbal Capsule. Kaibigan, ang kapsula na nagtataglay na 1.3 million antioxidant makaibigan units na kailangan ng katawan para tanggalin ang pamamaga, pananakit at pagandahin ang daloy ng dugo na nakakatulong sa mga kabayan po natin na meron pong mataas na blood pressure. Sa mga kabayan natin dyan ha, na kahit 10 years nang nag-maintenance, high blood pa rin. Uy, sa mga kabayan po natin dyan, 15 years na, meron nga tayong pasyente mga kaibigan ha, biruin nyo, 15 years nag-iinom ng maintenance, high blood pa rin. Tingnan nyo mga kaibigan, hindi ba kayo nagtataka? Kaya pag ganyan na problem, kailangang tingnan nyo po ang inyong lifestyle. Tingnan nyo po ang inyong mga kinakain. Kasi kahit meron kang maintenance, kung ang iyong mga kinakain ay pampataas ng blood pressure, wala pa rin pong mangyayari. Kasi nga po, lagi natin sinasabi, halimbawa, meron kang sasakyan. Ibig sabihin, pag bibili ka ng sasakyan, meron kang extra na gulong. O, diba? Meron naman talaga yan. Hindi ibig sabihin na meron kang extra na gulong, hahanapin mo na yung pako at sasagasaan mo. Kasi meron kang extra na gulong. Hindi ganun, di ba? Hindi natin ginagawa yon. Katulad lang po yan ng maintenance. Hindi ibig sabihin na meron kang maintenance, pwede mo nang kainin lahat. Sabi na iba, kain tayo. Inom lang tayo ng maintenance. Diyan po, makaibigan, marami ang nadalis. Diyan po, marami ang na-stroke. Dahil ang akala nila, pwede na ang lahat kapag may maintenance. Mali po yun. Kaya kung gusto nyo po, makaibigan, matanggal ang maintenance, hanapin po ang dahilan. Halimbawa, mahilig ka sa taba, mahilig ka sa karne, mahilig ka sa pritong pagkain, mahilig ka sa maalat. Baka yan po ang dahilan na kapag na-moderate nyo po yan or natanggal sa inyong diet, na bago ang diet, mag-normalize din po ang blood pressure. Lalong-lalo na kapag sabayan mo pa sa DTX 500 Herbal Capsule. Dahil po mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule nagtataglay ito ng 1.3 units ng antioxidant na nagwawali sa daanan ng dugo. Nagtatanggal sa mga barabara para gumanda ang blood pressure. O, yun ang kagandahan mga kaibigan. At ang kagandahan ng antioxidant, hindi lang yung puso ang pinoprotektahan, ang ugat, hindi lang yung barabara ang tinatanggal. Ang kagandahan sa DTX 500 Herbal Capsule mga kaibigan, even ang tinatawag nating mga selula natin, pinoprotektahan nito. Kasi nga po mga kaibigan, araw-araw, inaatake po ang ating mga selula ng mga free radicals galing sa pollution, galing sa mga fried foods, galing sa stress mga kaibigan, na kapag wala tayong panglaban, yun yung dahilan kung bakit madali tayong magkasakit at mas madali tayong tumanda. Kaya kailangan natin ng protection, ang antioxidant mga kaibigan na makukuha sa DTX 500 galing po sa mapait na bahagi ng tubo na nung sinukat ay umabot sa 1.3 million ang units ng antioxidant, na kapag mainom nyo po yan, nagiging transferred antioxidant po yan sa ating katawan na tumutulong protektahan ang mga selula laban sa oxidation. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C, mabibili sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500 Health Alert! Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxins sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at makas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika. GTX 500 Health Alert.
1: Tuloy tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert. At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa. Ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Lalong-lalo na sa mga kabayan po natin dyan. Nasubukan nyo na ba ang ating Clinica DTX Coffee Mix kaya nag-normalize na ang iyong bowel movement? Sa mga kabayan po natin dyan na constipated, subukan ang Clinica DTX Coffee Mix. Ito ang detox coffee na kapag nainom mo ito, hindi lang yung coffee ang mai-enjoy mo, yung aroma, yung init na nagpapa-enhance ng digestive system. Ang kagandahan, pinapaganda pa ang bowel movement. Laging bloated dyan, laging may hangin ang tiyan, hindi po nakakadumi ng normal dahil mahilig ka sa extra rice at mahilig sa tinapay, ay nako, mag-Clinica DTX Coffee Mix. Available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lalong-lalo po makaibigan sa pagpatuloy sa ating programa, Health Information po muna tayo.
0: DTX 500 Health Alert.
1: At lalong-lalo na po makaibigan sa araw na ito, pag-uusapan na naman natin is all about tendonitis. Ano ba itong tendonitis, makaibigan? Isa sa mga persistent na problema ng mga nagkakaedad ay ang tendonitis at tendinopathy. Mga problema ito na nagdadala ng pananakit sa mga joints gaya ng siko, kamay, tuhod, balikat, baywang at iba pang mga joints. Ang tendon, makaibigan, ay ang matibay at flexible na band ng fibrous tissues na nakakonekta sa muscles at buto. At sa lahat ng mga selula sa katawan, ito ang vulnerable o prone sa wear and tear at sa tagal na paggamit nito ng katawan. Ang tendons ay nasisira. Okay lang sana kung naka DTX 500 Herbal Capsule ka at may DC araw-araw dahil ito ang nakakatulong ng malaki para makaiwas sa inflammation sa mga tendons at maiiwasan ang pananakit. Kapag na-diagnose ka ng tendonitis, ibig sabihin na mamaga ang mga tendons. At isa sa dahilan nito ay ang stress na nakukuha sa repeated movements, especially sa mga athletes or nagkakaroon ng acute injury kung natutumba, nababagsak at na-stretch or nabubugbog. Dahil kapag na-irritate or naunat ang tendon ng sobra sa kanyang normal range motion, nasisira ang mga cells nito at namamaga. Kaya uminom ng DTX 500 Herbal Capsule araw-araw dahil ang taglay nito na 1.3 million units ng antioxidant ang tumutulong bawasan ang stress sa mga tendons na dahilan ng pamamaga. At kung namamaga na at nananakit ang mga joints, ang anti-inflammatory na makukuha natin sa DTX 500 Herbal Capsule tumutulong tanggalin ang pamamaga. Kaya mag-DTX 500 Herbal Capsule na at Mighty C araw-araw.
0: DTX 500! Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. DTX 500! Araw-araw! Bibilis

0: 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: GTX 500. GTX 500. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
2: At kung na-injury, sundin ka agad ang RICE Treatment o RICE. R for rest, I for ice, C for compression, at E for elevation. At bawasan mo ang pagkain ng literal na rice dahil ang kanin at iba pang source ng carbohydrates ay mga pro-inflammatory. Kaya sa mga Pinoy, common ito na karamdaman dahil mahilig sa extra rice ang mga Pinoy. Malakas sa karbo, malakas sa kanin. Okay lang sana kung bata ka pa, pero kung nagkakaedad na, dito na nagkakaroon ng pananakit ng mga joints dahil sa inflammation. Lalo na kapag mahilig ka pa sa white bread, pasta at iba pang klase sa carbohydrates. Kaya habang bata pa at di pa nananakit ang mga joints, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C na.
1: DTX 500.
3: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
2: Actually, makaibigan, ang tendonitis ay nawawala lang ito sa loob ng ilang mga araw. Pero ang tendon injury, tumatagal ito ng 2 to 6 months. Kaya huwag nang hintayin pa na magkaroon ng chronic tendonitis. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. Dahil makaibigan, nakita sa malalim na pag-aaral ng mga eksperto ang superior antioxidant na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule ang tumutulong maiwasan ang pagka-stress at pagkasira ng mga cells sa tendons. At lalong-law na ang anti-inflammatory properties na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule ang tumutulong, makaibigan, tanggalin ang pamamaga para madaling gumaling ang injury. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C ang alkaline na vitamin C. Dahil ang alkaline na vitamin C, isa din po itong antioxidant na kapag nakasama sa DTX 500 Herbal Capsule, nagiging superior antioxidant ito na tumutulong tanggalin ang pamamaga at maiwasan ang tendonitis.
1: Mighty C, the Alkaline Vitamin C.

0: DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500, bilis sa mga butika.
2: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, pagising sa umaga, piliin ang kape na mayaman sa antioxidant. Ang kape na nagpapalakas ng mga joints. Ang kape na kailangan sa mga ugat at mga nerve dahil napakayaman sa antioxidant. Clinica DTX Coffee Mix. Ang Clinica DTX Coffee Mix mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Simulan ang araw sa antioxidant coffee. Simulan ang araw sa pagprotekta ng inyong mga selula. Clinica DTX Coffee Mix. Available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar para makasigurado na hindi mapeke kasi ang daming kumakalat na peke ngayon sa online. Dahil alam nila mga kaibigan na epektibo ang DTX 500 Herbal Capsule, marami po ang gumagamit nito, ginagawan kaagad ng copy, ginagawan ng peke. At kung titingnan mo, naka-soft gel, nakabuti, walang manufacturing, kaya mag-ingat po tayo mga kaibigan, baka yan po ang ating mabili. Para makasigurado, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Dahil sa mga pharmacy, siguradong ang legit na mga produkto ng Clinica di Alternatibo ang inyong mabili. Kapag bibili, siguraduin na naka-box, naka-blaster, at may pangalan na Clinica di Alternatibo Medicina.
1: DTX 500, lagi kabuhaw, guto

0: sa mga butik. TX500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX500.
0: DTX500. Bili sa mga butik. Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw, matibuyan sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAP value. DTX 500.
2: Dosis sa baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
0: DTX 500.
2: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500.
4: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
5: At sa Panginoon.
4: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500.
6: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3,

0: Simula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po. DTX
1: 500! Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihin noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako. DTX 500. Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert. Yan po mga kaibigan, mga sukid na kapakinig, ang mga napasaya at natulungan dahil po sa araw-araw na pang-inom sa ating mga epektibo na mga produkto. DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang Clinica DTX Coffee Mix. Nag-copy ka na, nag-detox ka pa. Uy, kaya nga po sa mga kabayan po natin dyan ha, na laging matamlay sa trabaho. Matamlay lagi ang araw. Parang wala laging gana magtrabaho, mga kaibigan. Nako, subukan nyo po ang Clinica DTX Coffee Mix. At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin dyan na mataas na po ang asin. Sa mga kabayan po natin dyan na nang lalabo na po ang mga mata. Ay, subukan nyo po ang Mighty C Alkaline na Vitamin C. Ito ang Vitamin C na alkaline. Kahit inumin mo bago kumain ay hindi hahapdi ang tiyan. Sa mga may ulcer, sa mga may gastrointestinal problem, ito ang Vitamin C para sa iyo. Mighty C Alkaline Vitamin C. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. DTX 500 Health Alert. At ang tamang pag-inom, mga kaibigan, ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At kung meron nakasabay sa oras ng inyong pag-inom, lagyan nyo lang ng pagitan ng isang oras para makuha talaga ang napakagandang epekto ng Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule. Lalong-lalo na ha, sa mga kabayan po natin dyan na may maintenance na sa diabetes for how many years pero diabetes ka pa rin. Sa mga kabayan po natin dyan na umiinom ng gamot para sa kolesterol, ang kolesterol hindi pa rin po bumababa. Sa mga kabayan natin dyan na meron pong mga maintenance sa hypertension pero ganun pa rin, nananakit pa rin ang batok, laging kinakabahan, parang tumitigil minsan ang tibok ng puso, subukang sabayan ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Alam ko makaibigan, katulad ng iba na sinubukan din nila, nakita ang napakagandang resulta. Nag-normalize ang blood pressure, no? Nag-normalize ang blood sugar, makaibigan, nag-normalize ang cholesterol at gumanda ang pakiramdam. At ang kagandahan ha, kapag nakasabay ito sa inyong mga maintenance, hindi lang yung mga maintenance nyo ang kinokorek. Ang pinapaiwas pa sa stroke, sakit sa puso, atay at problema sa kidney. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Pero makaibigan, wala na tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programang Health Alert. Kasama po ang inyong lingkod, ang inyong isa sa DOH certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala na ingatan po natin ang ating katawan dahil ito po ang ating puhunan. Puhunan po natin yan, makaibigan, na kapag yan ay bumagsak, yan po ay nasira, nako, mahihirapan tayo makabawi. Kaya kailangan natin ng proteksyon araw-araw laban sa mga free radicals at karamdaman. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At para makuha ang optimum health, sabayan talaga ng healthy lifestyle, pag-i-exercise, saktong tulog, at uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Hanggang bukas na namang muli, makaibigan, sa ating programang Health Alert, hatid sa atin ng Klinika di Alternativo Medicina. God bless po sa ating lahat at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para maintain ang ating malusog na pangangatawan.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
4: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C.
5: 97.7. Good morning, checker time. It's now 9:30. This time check is brought to you by Amex Ray Capsule. Dito ako bilib.
6: May digmaan. Mga kalamidad, magbantay sa mga palatandaan ng panahon. Mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo, ang lahat ng bagay, bago pa man ito mangyari. Mark 13:23. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
7: Authentic Filipino flavor ba ang hanap mo? Tara na sa Don Pedro's Diner, the home of delicious Filipino favorites that bring family and friends together. From tender kambing dishes to flavorful pato, juicy manok, and your all-time Filipino favorites. Every meal is freshly prepared with rich, authentic taste you keep coming back for. Whether it's a family dinner, a celebration, or a simple food trip, Don Pedro's Diner is the perfect place to satisfy your cravings. Visit Don Pedro's Diner today or reserve your table by calling 0917-505-7574. Don Pedro's Diner is located at Barangay Cala West, Santiago City. Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors, served with heart.
8: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: sapaw. Oh, wow!
1: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
3: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
2: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
3: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
2: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas.
4: This song was brought to you by MX3. Be MX Extraordinary with MX3.

0: ikaw sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa TGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang TGX 500. TGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata. Dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila. Ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
2: Mahalaga pa alala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ay, ay, ay.
4: Maring Melanie, naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
5: Bakit naman, Maring Charmaine?
4: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet, tapos kulang pang budget ko.
5: Ay, naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
4: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
5: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interest, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
4: Jewelry loan? Paano yun?
5: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
4: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
5: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
4: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
6: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan? Gawing cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali, at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
7: Mabisang herbal medicines at inumin.

0: Easy Blast Ionic Herbal Capsule 6-in-1 Siri Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
3: Ang dami naman yan, nakakalulak.
2: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
3: Grabe pala ang Disadeco.
2: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
3: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
4: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
5: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Casibu, and Alicia.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
7: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagkasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
8: Wow, galing.
7: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
8: Wow.
7: Nakatulog na siya magdamag.
8: Wow.
7: Gumaling na po siya hanggang umaga.
8: Wow.
7: Hindi na po umulit.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: Radio Enterprises, located at Villarica Building, City Road, Central West, and Chagos City. Caller text 0917-855-8430.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Magandang araw mga kabayunik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip yung panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kawan-bayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase sakit? Lagdikit ito na natin ha? Cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawatin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, makasarap yan. Hindi ako makipagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isang pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Anong lumabas? Bumalik sa bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung mga. Isang pasyente ko from US, brother-in-law ko pa mismo. Ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kel kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano? Naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahihirapang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-advisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, limang klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainom. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonio. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega-369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na umulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya kuminom kasi manghang masama lasa. Oh, yung kanyang Dawa Clinic, meron tayong capsulize. Xili, nakakapsul. Luyang Dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh, sa isa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano man klaseng sakit, ang pinakamagandang unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, Awante Opera. O, di ba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo kung natanggal yung bara doon sa artery ng puso mo? O, natunaw na yung taba niya. So, hindi ka na madaling mapagod. Maganda na yung paglakad mo. Makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang Bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon. Nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumpleto na po yan. Kung saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumpleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawara ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effect. So, you can visit our clinic, katay pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, punta na. Ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ng ating pong blog, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business na tayo personal ng ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa aming na araw. Ngayon tayong kipitong araw ay Sabat sa Panginoong Mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin na subukan makipaugnayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
3: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of GuardC Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya work day man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. GuardC Plus with zinc capsule.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GuardC Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings located at Puruk Uno, Rizal in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.

0: isang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Sa FICO, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interest at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
2: FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Paudi Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
4: Ugaling uminom ng PDA Paudi Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
5: For better life.
6: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
7: Kape na.
8: Sana lagi.
6: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.
9: DJX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DJX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DJX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DJX 500.
10: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
9: DTX 500, bilis sa mga butika.
11: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
12: Sweet 97.7.

Magandang tanghali sa mga taga-subaybay natin dito sa ating paboritong Noontime Show, ang Noontime Prime. As usual, kasamang yung smooth operator DJ Lee hanggang alas dos. Pero hanggang alas dos, inyo naman ako makakasama sa ating live, alright? Kung hindi yun ay tatanong, napapanood po tayo ngayon sa buong mundo at napapakinggan at the same time via Radio Garden. Pero enough na sa Radio Garden, guys. Lipat na po kayo sa ating official Facebook page dahil tayo ay naka-live na nga. Yun na nga, di ba? Sana all naka-live, ano? Hello. Pwede naman ako mag-live sa official, sa what call this, personal account ko. Pero pinili kong mag-live sa FB para worldwide ang scope, di ba? Oh, ayoko yung mga friends ko lang nakakapanood sa akin. Kahit na hindi natin friends, dapat naka-public. Ayan. At worldwide at that. Oh, diba? Iba lang din ang impact pag worldwide. Nilalaman pa ako impact. Ano? Audience impact ba yun? Anyway, 11:17 sa ating oras sa mga kaibigan. Magpatuloy tayo with more of your favorite throwback hits here on the Noontime Prime Monday edition. Here's something from Eraserheads and it's called Ligaya. Ang itawag mo sa akin? Hindi po. Ligaya lang talaga. Okay. Saka na yung ligaya ang itawag mo sa akin pag nakakuha tayo ng kopya. Parang movie yun, hindi kanta. Ano ba? Ano yun? Parang naalala ko si Rosana Rosas. Ligaya ang itawag mo sa akin. Tama ba si Rosana yun? Oo, sana ba? Hindi po yung tinutukoy natin itong Ligaya by Eraserheads, which is basically a hit song, okay, from them back in the yesteryears. Here it is, okay? Resurrecting from the grave. Enjoy the music right here on the Noontime Prime with DJ Lee. Your company all the way till 2.

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Dait, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Cheersmart Building, Alindada's Meat Shop.
4: Trending online products ba? At Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop.
3: Visit us now. They offer frozen meat.
5: Kikiks 500.
6: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sis sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, sis at tumor ko.
5: DTX 500.
7: Bibili sa mga buti.
5: DTX 500.
7: DTX 500.
5: Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. On DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka pandama. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
8: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
9: Disadeco?
8: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
9: Wow, ano namang meron dyan?
8: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
9: Oh, swabe yan ah.
8: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
9: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
8: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
9: Paano mo naman nasabi?
8: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mar-

0: Ako si Ginang Padena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: Another quality product of Eldridge Corporation.
0: Ako si Ginang Erna Padena. Isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang makijoin sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga makijoin ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Pau de Arco Capsule. Karamdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agricol de Arco Capsule, maganda talaga.
3: Ako si Carmen, meron akong high blood. Madalas ako, nahihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Pau de Arco. Hindi na ako inaatake hanggang ngayon.
1: PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Eldridge Corporation.
4: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Among Bus Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang lechon baboy ang available. Meron din tayong lechon kambing at lechon baka. At ang mas exciting, sa bawat lechon baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
5: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
8: Sweet 97.7.
9: This song is brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.

0: Bilang ka ng pera dyan. Kinulang ba benta mo ngayon?
1: Naku, Mari. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
0: E di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mari.
1: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mari?
0: Oo naman, Mari. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
1: Ay, e paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
0: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
1: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
0: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
2: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swabe yan ah.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
4: Ang dami naman yan, nakakalula.
3: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort, and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
4: Grabe pala ang Disadeco.
3: Oo, Han. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
4: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
5: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
6: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
7: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
8: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
9: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
10: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
11: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
10: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
12: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Let's get back to the music.
14: Number one for today's hits and all-time favorites.
15: Sweet 97.7.

0: Laban. Sweet 97.7.
1: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500 sa mga butika.
3: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang kambing bulalo at kabagan sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood. Foods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
4: Fiber first!
5: Fiber first?
4: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mapabuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
6: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.

0: ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
1: Oh, swab yan ah.
0: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
1: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
0: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
1: Paano mo naman nasabi?
0: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Distadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Magandang hapon mga sweethearts, oras po natin 2:30 na. And that time check is brought to you by MX3, tunay, natural at original.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: 71 taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee.
4: Kuya Boy, malaki pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy na pinagbago. Araw po ito Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
5: Apo.
4: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ice cream.
5: Yung pagbabawas.
4: Ice cream Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ayan na, dumating na sila.
7: Ha? Dumating na ang alin, Mare? Nakakatakot naman yan.
6: Dumating na ang mga bayarin namin, Mare. Scary sa laki. Tapos,

There you have it, the song from Bruno Mars Esposito. It's a song titled Lazy Song. And this song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. You guys are listening here on your favorite radio station, Sweet 97.7 FM, with your Chinitong DJ, DJ Chino. Most of you guys, I'm live on my TikTok account. So, sa mga medyo hindi busy dyan, na gustong, you know, gustong makipag-bardagulan sa akin sa aking TikTok live, feel free to search for DJ Chino-Sweet 97.7 FM. Wala akong masyadong tulog, kaya ako nagla-live para may kausap naman ako, may kasismisan ako, gano'n. Sean, kumusta naman? And also, shout out kay Kabatak Vlog na nanonood ngayon sa ating live. Kabatak Vlog 4.6. May ganun pa pala. Oo, may tawag dito, magpa-point-point pa siya. Ako po, sabi naman dito ni Sean, ano ba yung tanong ko kanina? Nakalimutan ko. Shout out kay Nats Pansitan, sabi dito ni Chinitong Biyahero. Ay, saan po yung Nats Pansitan? Ang dami na kasing pansitan, no? Pero parang bago sa pandinig ko tong Nats Pansitan na to. Anyway, shout out po sa inyong lahat dyan. Lahat po ng mga sweeters natin. Uy! San Mateo, Isabela, o sana magawi tayo dyan. Baka naman mamigay pa kayo ng balatong pag napunta kami sa San Mateo, ha? yun kasing isang manager namin dito sa 97.7 FM. Eh, taga San Mateo. So, usually, kapag nadadalo siya dito, namimigay siya ng munggo. Ulala request ko, DJ Chino. O, sige, pagbigyan natin ito. Minsan lang naman mag-request itong si Kabatak Vlog. Basta meron po yung song request ninyo. Taga San daw ako. Santiago City po. Hindi, Santiago City yung work ko. Pero taga San Isidro Isabela po ako. Ano pa yung hindi natin nabasa dito? Pa-shout out kay Kerwin. Sean J. Paguya. Oy, shout out sa'yo. Sige, ano na yung request? Ulala pala. Galingan mo, DJ Chino. Mahalata tayong wala masyadong tulog nito. What? Baby Dolls, hindi ko mahalap yung song request mo. Eto na, sige, play natin yung song request mo. Maya-maya po, we will be live on my official Facebook page. Ay, hindi pala, puro na lang. We will be live on our page, Sweet 97.7 FM, Santiago City. Sa mga Facebook viewers po natin dyan na nag-aabang po ng ating live stream. Yun, mag-live po tayo sa Sweet 97.7 FM, Santiago City. Alright, bigay ko muna nga. Ay, eto may nagpapahout. May nagpapahabol ng shoutout dito. DJ Chino pa shoutout naman kay Lindsay Cabnayan po. God bless po, DJ Chino. Maraming salamat, Rocky. Alright, let me give you our next song. A song that was requested by one of our TikTok viewers. A song titled Baby Dolls. And this song's brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Laban.
1: Sweet 97.7.
2: Kicks 500.
3: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. On DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butikan.
4: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may sangaysa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
5: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
6: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas, Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
8: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
9: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
10: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sherman. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sherman, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arere yan, pero ikaw naman, ay na may bed sores na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo may-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan, ang inyong pong naramdaman, kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sherman, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paano ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, balis pa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, hindi po ba? Okay, nagmamanicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurist na. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po ang iyong katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Cagayan City Branch, matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po ang Unicode sa ating contact number. Ibigay po sinyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy niyo kayo subaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuon nyo, katuloy nyo kaagapay nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. And himindan mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo, kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag madumi, parang tayo ng kambing, konti-konti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang sulit codes, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamakita sa lahat, bisitahin ang Yulikot, Dr. Lengwel Sonyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po'y nagtiwala. Ginawaran ng parangal, ang lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata na ating palatuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang katulong kagabay magdating po sa kalusugan.
9: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
0: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

0: eto na ang inyong chinitong DJ on air, DJ Chino.
1: Papansin pa, kaya ang tulad ko, kahit
2: yes, mga seeders, you heard it correctly. Andito na po yung chinitong DJ, DJ Chino, sa ating programang The Supercharger Show. Earlier, we've just played a song entitled 2012, and that song's brought to you by FICO Bank. Ang bangkong may puso, kumusta po kayo? Today is Monday, and today's the 7th day of September. Sana po ay okay lang po kayo. Medyo makulimlim dito sa Santiago City. Sana po ay maganda naman yung panahon dyan sa inyo kahit papano eh, no? Tayo po ay naka-live sa ating official Facebook page. That's Sweet 97.7 FM, Santiago City. And also, naka-live din po ako sa aking TikTok account. That's DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. But ganun, parang hindi ko pa nakikita yung sarili ko sa Facebook. Ayun, okay na. Hi Idol, shout out from Iloilo, sabi dito ni Angelo Flores. Shout out po Angelo, and also sa lahat po ng mga sweethearts natin dyan sa Iloilo.
0: Heto na.
2: Ay ano yun, ano nangyari? Ba't na-adjust yung background music natin? Inaantay ko pa si DJ Luna, guys. Sabi niya kasi, hahabol siya sa ating live. Si meron kasi siyang appointment sa kanyang dentista ngayon. So, antay-antayin natin. Baka mamaya sa second half ng ating live stream, makahabol siya. How's your weekend? Nakapagpahinga po ba yung mga napagod? Nakapag-unwind po ba tayo? Ako ba? Kumusta yung weekend ko? So far sa akin, parang goods naman. Oh, ako nakapag-unwind ako malala. Sobrang yung pag-unwind na ginawa ko. Shoutout pala sa mga nakasama ko last Saturday. Shoutout kina Norman Ray Palma, Justin Agasur, tapos... nakalimutan ko yung pangalan nung isa. Uy, maulan, makulim din po dito sa Marilao, Bulacan, sabi ng ating viewer sa TikTok, sabi niya, Putra B. Uy, ingat-ingat ko dyan mga sweethearts. Marami pang mga lugar na apektado ng habag at lalong-lalo na po yung mga sweethearts nating nabahan, no? So, let's pray for them. Tapos, syempre, kung mayroon din kayong mga kakilala na nasa lugar na naapektuhan po ng baha, dulot po ng habagat. Eh, di kumusta inyo din, guys? Hindi yung maungumusta lang kayo kung meron kayong kailangan, ha? Shout out din pala sa mga listeners po nating nakikinig ngayon dito sa may sentro o sa may Sentro Mall, sa may El Torogi, Dagijay. Medyo busy ang agok ukay-ukay. Ay guys, mapalapit na yung Pasko. Pero ang dami pa rin bahas sa Pampanga, no? Kapag nadaan naman kayo sa Pampanga, syempre, yun yung ating Christmas capital of the Philippines, no? Kasi doon na, marami kayong makikita ang mga nagbibenta ng mga parol doon, guys. Baka naman, baka yun naman bumili ng kanilang mga parol. Lalong-lalo na, sobra silang naapekto ng baha. Speaking of, ayun na nga, parol, oo. 109 days na lang po. Magpapasko na, ready ka na ba? Hindi pa, no? Hindi pa tayo ready. Medyo wala ako masyadong tulog ngayon kasi nga kanina kami na malengke, mga bandang alas 3. Shoutout pala sa mga nakasama kong mamalengke, sina Ate Mayet and also kina Wendy at kay Kuya Val. Na malengke kami, guys. Believe it or not, mga bandang 3:30 in the morning. So, nag-set ako ng alarm. Yung sinat kong alarm, mga bandang alas 3. So, alas 3 pa lang. Gising na si Water. Actually, pinipilit kong matulog that time. Kaso kapag may lakad kami, I don't know, I really find it really hard to, you know, to get some sleep. Kaya ngayon, wala talaga. Pero okay lang yan, ang importante, di ba? Nagising. Oy, shout out din pala sa mga listeners po natin nakikinig dito sa may The Generics Pharmacy. Katabi po ng Centro Department Store. Oo, lagi ding mga nakatune in yung mga sweethearts natin dyan. And of course, shout out sa mga listeners din po natin dito sa may Bandes Auto. Okay, so eto na nga, kikwento na ako. First time naming mamalengke. I mean, sa akin na, first time kong makasama sa... first time kong makasamang mamalengke dito sa may... Bagsakan. Yung malapit sa bypass, guys. Oh, medyo na-amiss ako. Anyway, sabi dito ni Echo sa TikTok, no? Shout out from Itogon. Oh, ito ba? Nasa Itogon ka ngayon? Ayun, ingat-ingat ka dyan, ha? Shout out sa mga sweethearts natin dyan sa may Itogon Benguet. Oras po natin mga sweethearts, it's already 3:21. Oo, yung mga medyo inaantok na kagaya ko, magkape-kape na po kayo, ha? Oh, nabanan natin to. Lunes na lunes, guys, no? Galaw-galaw tayo. Sulitin natin tong araw na to. Alam ko yung iba siguro ninibago pa kasi galing pa kayo sa pahinga, sa bakasyon. Pero ganito talaga. Kailangan natin kumayod para mabuhay. Diba?

0: Oo, madilim talaga.
1: Mamaya pag nag-commercial break, ayusin ko yung pailaw dito sa station. Guys, kung meron kayong suggestion, lalong-lalo na yung mga kaibigan natin dito sa, or yung mga viewers natin dito sa ating live stream, no? Kung meron kayong suggestion about certain topic that we can actually talk about, feel free to drop your comments. Siyempre sa comment section yan para mapag-usapan naman natin yung mga kailangan pag-usapan. Oh! Sino itong may nagsend sa akin na si Echo? Si Echo ba ito? May nagsend sa akin na nanunod siya ng aking live kasi hindi ko pa siya pwedeng i-play ngayon. Maya-maya na siguro. May nagsend ng video na yun nga na nanunod siya sa kanyang cellphone. Kung sino man yung kasama mong nanunod ngayon, shout out sa kanila. Ay, parang ang ganda talaga nung lugar, ha? Ang ganda nung lugar na kung nasan man siya, oh. Yung Itogon, kasi may overlooking, para siyang coffee shop ba to? alam mo yun, kung ikaw siguro ay tarantahin na, mga ganitong lugar yung magusto mong puntahan, yung tahimik, tahimik, so, yung alam mo yung parang peaceful, yung vibe, ganun. Pag nasa edad ka na namin or kaedad ka na namin siguro, ganun ba talaga? Ganito na ba yung mahanap natin yung tahimik na lugar? Ay, ba, aminin mo kasi minsan ayaw na natin yung maiingay. Oo, magugulo. Minsan maumakamit talagang pepe. So, ayan. Sana makapasyal din ako. It's been a while since nakapag-vacation ako. Parang huling vacation ko nung pumunta pa ako sa Cebu. Maganda daw yung lugar talaga, Casio. He's working right now. It's actually okay, no? Na nagtatrabaho pero ang ganda ng ambience. Oo. Natry ko na din dati nung... Okay, magkikwento na naman ako. Natry ko din dati nung ako'y virtual assistant pa lang. Nasubukan ko din magtrabaho habang nagsiswimming kami nasa beach sa nagtatrabaho. O, bakit? Kaya natin multitask, guys, di ba? Wait, naina-attackin na naman ako ng aking rhinitis. Uy, galaw-galaw naman sa ating 3,000 viewers dito sa may TikTok. Oo, ano na? Kanina nung hindi tayo naka-live, ang iingay ninyo, tapos ngayon wala na. Nanahimik na. Wait lang. I-share ko nga lang din yung ating live stream. Baka siya karaming makahabol po sa ating live. I'm just wondering kasi nga, wala, yung ibang mga listeners po natin, tas viewers po natin sa Facebook, sinasabi nila sa amin, nagme-message sila sa amin, hindi sila nanonotify kung naka-live po kami. So, sabi naman ni DJ Luna, baka naka-shadow ban po kami. So, wait lang. I-share ko lang saglit. Malay mo, diba? Malay mo lang naman kasi makahabol yung iba. Okay, mamaya na lang pala natin i-share. Wala na. Sabi nga dito ni Echo. Okay lang yan. Sige, ilaban natin to. Bakit ba ang wait nga, check ko nga lang. Parang may nag-message. Oo. Yung mga kasama. Shoutout pala kay Ate Mayet. Oo. Nag-reply siya dun sa message ko. Yung mananunod kasi kanina ng live ko pa dito. Meron kami ginagawa dyan sa labas. So, sinutulungan ako ng mga kasamahan ko dito. So, sinend ko yung picture dun sa mga kasama ko naman sa bahay. Tapos yun nga, may libreng salad daw tong mga kasama ko dito tomorrow. Uy, ano na? Ayoko ng ganito. Kapag inaantok ako, gusto ko maraming kausap. So, guys, galaw-galaw. Yung mga magko-comment sa ating live, siswertein sa larangan ng kanilang love life. Sa larangan financial, siswertein kayo. Wala pa man din si DJ Luna, no? Kapag itong kailangan ko siya, kapag itong inaantok ako, nawawala yung ate mo. Pero kaya natin to. Oras po natin is ready 3:27. Sa mga hindi pa po nagme-merienda dyan, hindi pa kumakain dyan. Ano na?

0: Guys, huwag yung tinitipid yung sarili. Lagi yung pinapaalalaan sa inyo na alagaan yung sarili niyo. One way to take care of yourself is, you know, by drinking Soya Suprema. Kasi po, ang Soya Suprema po ay isang food supplement na puno-puno ng vitamins, minerals, at mga active compounds. Yes. At kaya ko sinasabi sa inyo na kapag kayo nag-Soya Suprema, parang inaalagaan nyo na din yung sarili nyo kasi nga eto na yun. Oo. Eto po ay nakakapag-boost ng ating immune system. Kung ikaw ay sakitin, tapos ayaw mo nang umiinom ng mga vitamins, yeah, you can try Soya Suprema kasi para ka lang nagagatas. Oo. Tapos what's good about Soya Suprema is that it can also help you balance your hormones, lalo sa mga sweeters nating dumadaan na sa menopausal stage, sa mga kalalakihan naman na dumadaan na din or may nagkakaproblema sa kanilang prostate. Goods na goods ang Soya Suprema, guys. At ito rin po ay napakainom para sa mga sweeters po nating, para sa mga sweeters nating nagbubuhat o nag-gym. Kasi nga, punong-puno ito ng protina kasi gawa ito sa soybeans and mangosteen, mga sweeters. So kung ikaw ay nabusan ng whey protein, edi mag-Soya Suprema ka na lang kasi nga sabi ko sa'yo, punong-puno ng vitamins, minerals at active compounds. Marami pa itong health benefits, mga sweeters. You can also check their Facebook page, that's a Soya Suprema. Ito po ay mabibili sa mga pharmacies and groceries nationwide, mga sweeters. Kaya go, tara na mag-Soya Suprema. Ano na? Nanahimik na talaga kayo. O malapit naman na tayo mag-commercial break. Pero sana pagbalik natin, goods na kayo, ha? JV Alejandro, shout out sa'yo. O, sa mga bagong pasok po sa ating live. Tayo lang po ay magko-commercial break saglit. O, kasi oras po natin, it's already 3:30 and this time check is brought to you by Pau Di Arco. Balik Siglab, balik PDA. Kagaya ng Pau, tayo po ay magbabalik makalipas ng ilang patalastas.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Sweet 97.7.

Ma'am, sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery. Sa GUS.

0: within.
1: Gio Enterprises, located at Villa Rica Building, City Road, Centro West, and Chago City. Call or text 0917-855-8430.
2: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, Rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
3: IIM Photo Studio.
2: IIM Photo Studio.
3: Your image, your story.
4: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
5: DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC certified naturopathic practitioner, certified well-being partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Health Alert. DTX 500 irregular na regla o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. DTX 500. Ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500. Bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: Welcome as always sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng Klinika di Alternatibo at lalong-lalo na ang ating Super Antioxidant Capsule o the Superior Antioxidant Capsule DTX 500 na mabibili na po sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang kapsula na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga selula at nakakatulong ma-maintain ang malusog na pangangatawan. At lalong-lalo na po mga kaibigan, isang good news na naman ang ating mapapakinggan sa araw na ito sa isang kababayan po natin na meron pong iniindang karamdaman. Pabalik-balik na sa ospital, natulungan sa pag-inom ng DTX 500.
5: DTX 500 Health Alert!
8: Ako po si Camilo Igana, nakatira po dito sa Puerto Princesa, Palawan. Ako po ay may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag ako yung ihi. Tulo lang po yung ihi ko. Pagkatapos ng tulo, namimilipit na po ako ng sakit. Hanggang 3 minuto po yan bago babalik. Normal. Ganun po. Ngayon, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Kaya dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandang ihi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatika ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. nawala yung sakit. Hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako. Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil observado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
5: DTX 500.
7: Yan po mga kaibigan, ang isang kababayan naman po natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500, ang original at FDA approved na super antioxidant capsule na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Na kung saan si Sir mga kaibigan, meron pong kidney problem at prostate problem that every time umiihi siya, halos napapasigaw, namimilipit sa sakit na nararamdaman at pabalik-balik na siya sa ospital, sa clinic ng mga doktor, wala pa rin pong pagbabago. Pero after mga kaibigan, sinubukan ang DTX 500 na wala ang pamimilipit, na wala ang pananakit sa pag-ihi. Dahil according sa pag-aral ng ating mga eksperto, ang DTX 500 ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong tanggalin ang pamamaga ng prostate at inaayos ang kondisyon ng kidney. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan, nahirap na mag-ihi at yung iba nakakaihi, may kasama ng dugo dahil sa sobrang pamamaga, subukan ang super antioxidant, subukan ang DTX 500. Ang kapsula na may taglay na pinakamataas na antioxidant at anti-inflammatory properties na nakakatulong tanggalin ang pamamaga at pananakit sa loob at labas ng katawan. DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
5: DTX 500 at DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga

0: have the song from Sean Kingston, a song entitled Me Love, mga sweeters, and the song's brought to you by Skin Cold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center.
1: Your beauty is beyond amazing!
0: Nakaliwan dito ka pala! Hey guys, ito, nakahabol din. Di ba sabi ko, baka makahabol si DJ Luna?
1: Yes, at nakahabol ako. Tinakbo ko pa yan kahit umuulan. Legit talaga. Kita mo, DJ Gino, medyo basa.
0: Kaya nga, parang bagong ligo ka lang. Dapat hindi mo pinapabayaan yung sarili mo, di ba? May mag-aalaga ba sa'yo? Di ba wala naman?
1: Tapos, hindi ko alam.
0: Tapos nagpapaulan ka.
1: Ay, ewan ko ba? Kasi sabi ko lang kanina, huwag kang magpapaulan ha. Kasi bawal lang, mahirap ang magkasakit at bawal lang magkasakit.
0: Diba? Yung iba na papaalalahan, pero yung sarili mo hindi.
1: Well, talaga.
0: Nandyan ba si Kong Rene? Sabi, nag-iba siya ng pangalan.
1: Ayan na naman siya. Hindi na tofu ang pangalan niya.
0: Ban. Oo.
1: Riza P is watching. Hello sa'yo. And also to Alfonso Uno. Ay, fresh. Sabi niya dito.
0: Sino ulit si Alfonso Uno?
1: Yung kasama natin, namin dun sa Jones. Kasama nila Mayor.
0: Ay, talaga ba? Kasi parang umakyat siya sa live ko kanina. Ang ganda ng boses.
1: Ah, talaga?
0: Oo. Di ko alam paano siya nakakit sa live ko. Pero maganda ba yung boses?
1: Kakanta daw siya ng Riribok to yung vlog ko na in ano.
0: Kanina niya i-dedicate.
1: Tune siya ng Despacito.
0: Ay, kaya niya yun.
1: Sabi niya, OM
0: eh. Hindi nga, pero...
1: Nanonood talaga siya. Nakikinig sa atin. Yes. See you again next time, ano?
0: Ay, oo. Galing pala ako sa Jones.
1: Yes.
0: Nakatim ka lang pinilisa.
1: Ha?
0: Pinilisa, Rice.
1: Hindi pa nga eh. Actually, gusto ko nga sanang matry yung ano, yung pinilisa.
0: Gusto ko din. Alfonso Uno pa nga naman.
1: Yes. Baka mamaya Alfonso Uno ang bibigay niya sa atin.
0: Huwag na, makapauma mo atin.
1: Hindi ka ba kinuha sa CSC? Wala naman. Oh, wala naman siyang ano. Wala namang sinabi si Mayor. Ang gusto daw ata kasi nila yung mga balse-balse, ganun.
0: Pwede naman. Di ba kayo marunong mag-balse-balse?
1: Pwede, sayaw. Yung kanta, ang alam ko lang doon yung isim.
0: Babylon.
1: Isim to the song here in my...
0: Iba yun!
1: Iba pala yun, kaya pala sabi nila, hindi naman yan ano, hindi naman yun...
0: Balse.
1: Balse, sabi. And then, another comment here from JTD, pleasant rainy Monday afternoon, DJ Chino and DJ Luna. May I request the...
0: Meron ba tayo niya? Hanson? Feeling ko Hanson yan.
1: Oh, pwede na yan. Pero maganda talaga yung song na yan. The song, Bop. Yeah, totoo naman. I'm also singing that one. Kasi maganda talaga yung song na yan. Nakaka-ano siya, nakaka-uplift siya ng energy. Uplift!
0: Nakaka-good vibes.
1: Buro Queen is watching. Hello, Buro Queen. And also to, sino to? Tremer Pangaya from Makati City, Davao. Decibel ay nandito na rin. Ate, birit ka man sa pala. Grabe Hello. Naman, kakapasok ko lang dito sa live. Tapos,
0: susulitin
1: pabibiritin
0: nila.
1: Niyo agad ako, di ba? Ano naman, hindi ako marunong kumanta.
0: Kasi na-late
1: diba?
0: Ka daw.
1: Hala. How about listen? Okay na yun.
0: Yan na yun.
1: Magantay pa tayo for further announcements. Ikaw na bahala sa amin ha. Oo, magdadala kami ng ano ng vitamins for you, ano Alfonso Uno.
0: Parang gusto ko din yung vitamins na yun, Alfonso Uno.
1: Yes.
0: Paborito ko din ba yung vitamins na yun, o iba yan?
1: Pwede mo siyang maging paborito kasi kaparehas lang din siya ng vitamins mo.
0: Oh!
1: Yes, ipapatikim namin sa iyo ang vitamins.
0: Gusto ko yung mga vitamins na yung nakabuhay talaga ng, alam mo yun,
1: ng
0: immune
1: ano?
0: System.
1: Oo, syempre. Tsaka ano pa, nakakapatay pa siya ng bacteria.
0: Ooh!
1: Yes, di ba?
0: Bactidol? Ano ba yan? Iba naman yung vitamins ata ni Alfonso Lisa. Parang
1: ano nga
0: Alfonso
1: Uno.
0: Alfonso Uno. Lugaw pala yun. Oh, wala kasi akong tulog, guys. Sabi ko sa inyo, eto na.
1: Ipugaw yun. Sabi ni Iya, di ba ikaw po yung nagkakanta, yung kumakanta sa birthday ni Mayor Nel Montano noon? Yes po, ako po yun. Oo, yung... yung nag-harvest ng ano.
0: Nag-harvest ng mga kayamanan.
1: Yes, yung nagpapalaro ng bingo, blackout. Kami yun. And ano pa ba? Walang margarita doon, pero yung brandy or me. Na ano daw, yung small circle, ganon. Tsaka, may vitamin C, na calamansi ay nandoon daw.
0: Parang okay na ako doon.
1: Di ba favorite mo yun?
0: yung sa pure lang tayo, walang halo-halo. Ancheta Marcos, hello sa'yo.
1: Gusto kong ano, ma-meet mo soon si Alfonso Uno.
0: Oh, parang
1: yes.
0: Nakaakit siya kanina. Oo, narinig ko yung boss. Nagulat nga ako siya, biglang may nagsasalita sa live.
1: Magkasing lakas kami ng tawa.
0: Ay, talaga.
1: Ang galing mo kumanta doon, sabi ni Iya. Wow, maraming salamat, Iya. Thank
0: Iya, ikaw
1: you.
0: Din naman.
1: O, ano pa mga comments ka rin dyan?
0: Shoutout daw kay Sky, sabi dito. Anong basa dyan? Ball tos may check? Check ball?
1: Yeah, hindi ano?
0: Ay, yung
1: pangalan niya. Eh, paano nga? Hindi ko nga alam eh, di ba?
0: Hindi ko din alam eh.
1: Oo, baka
0: ball check?
1: Bakit kasi ganun na, no?
0: Ba't kasi may check
1: niyo?
0: Yung ball? Oo.
1: Well, I don't know. And by the way, ano bang gusto ninyong pag-usapan ngayon? Ay, may nag-comment, oh. Si Ferdinand Gabangbang. Hello, DJ Chino. Pa-shout. Pa-shout daw. Shout.
0: Oy! Shout na. Ferdinand! Okay na yun.
1: Yun. Shout nga.
0: Sumama ka na.
1: From Riyadh, Saudi Arabia.
0: Uy, parang taga Divisoria ata yan.
1: Sino?
0: Oh, yung sa Lozano's Eatery. Shout out po sa inyo.
1: Oh, hi, Sir Ferdinand.
0: Tama po ba, sir? Or parang yun yung pagkakaalala?
1: Malay mo lang naman, di ba? Decibel is also watching. Oh, ano ba?
0: Nakalimutan ko na. Oo.
1: Ano bang gusto mong ano pag-usapan? Kasi
0: wala akong masyado maisip.
1: Di ba, bukas makakapasok ako?
0: Ay, talaga ba?
1: Yes, hanggang Thursday.
0: We?
1: Oo.
0: Akala ko hindi.
1: Ano kasi medyo may
0: pagbabago sa schedule.
1: Yes. Oo. Pwede naman daw pala akong mag-duty pa rin. Next week lang ang medyo crucial kasi nga next week na yung laban namin.
0: Good luck.
1: Yes.
0: Pero, dalawa naman kayo lalaban, di ba?
1: Oo, pero iba pa rin kasi ang taas-taas nung, ano eh, nung song, di ba? Kailangan pa rin natin ng paghahanda. Kasi alam nyo, mga sweethearts, ano, lalong-lalo na sa mga singers, hindi naman ibig sabihin na ang singer ay walang instrumento, eh, hindi na magpa-practice, hindi na magpapahinga. Mm-mm. Kasi, yung ano talaga, sa amin talaga yung may pinaka-crucial na part. Kasi kunwari sa ano, sa gitarista, ano ang kwan niya? Syempre gumigitara, yun yung instrument niya. Sa keyboard, nagki-keyboard sila ganun. Syempre kailangan nilang pakinggan yung bawat ano, bawat note na nandun sa kanta. Sa drummer, alam niyo na yung mga 'yon. Sa amin naman kasi na mga singers, ang instrument namin ay ang aming mga boses. Kailangan namin yung pangalagaan. Oo, kasi yung sa health, alam mo yun, mahirap kapag ka nagkasakit ang isang singer kasi mawawala yung puhunan namin.
0: Yes. Kailangan na condition yung boses.
1: Mismong-mismo, DJ Chino. Mismo na ba?
0: Ah, kaya pala kailangan ng voice rest. Yung hindi ka kaya pala hindi ka muna mag-duty para hindi masyadong magasgas ang
1: galamunan. Yes. Ah, yung mga dahilan.
0: Lipat ako dito, sabi ni Alfonso Liz. Ay, Alfa! Ano ba yun? Alfonso Uno.
1: O, sige, lipat ka dyan. It's okay. O, nasan pa yung mga comments natin dito?
0: Ay, tama. Ako, kumakain ko ni Ading Desi doon, sabi niya. Yes, DJ
1: Ah, tama.
0: Yun lang. Hello, shoutout po sa mga taga Lozano's Eatery. Oo. Sino pa ba yung mga babatina? Hoy, alam mo ba, 109 days na lang. Pasko na.
1: Ay, bakit? Bilang na bilang mo.
0: Ayun, no.
1: Sino nagbibilang dyan?
0: Sir Melvin, shoutout sa'yo. Oo,
1: sakto yan. Siya pa, di ba? Shiro is watching. Hello, shoutout sa'yo. Yes. And sa mga sweethearts natin dyan na, kung hindi ninyo alam, lalo na sa mga padaan-daan dyan sa palengke at nakikinig sa amin, yung mga dinadaanan ninyo, well, this is Sweet Nana 7.7 FM. Today's Best Mix. Nakikinig kayo ngayon kay DJ Chino at kay DJ Luna. Yes. And speaking of, meron na pong nagpapashoutout sa atin, si Manang Flores. Pa-shoutout po, sabi niya dito.
0: Shoutout.
1: Hello daw po, all the way from Tabuk, si Ayesha. Uy, namimiss na namin dyan sa Tabuk. Next time, DJ Chino, sumama ka sa amin doon, ano, may margarita din doon.
0: Matamis yun.
1: Ay, ganun. Hindi. Alam mo ba, sa ANA doon sa Jones, masarap yung mga cocktail drinks nila doon. Merry Christmas, DJ Chino and DJ Luna. Ay, Merry Christmas po. Pwede na po ba kaming mga ruling? Total, kayo naman po yung unang bumati sa amin ng Merry Christmas.
0: Yari ka dyan.
1: shout out po, Justin Yude from Santiago.
0: Oy, shout out!
1: And si Manang Flores from Bacolod naman daw po siya.
0: Nakakaloka itong St. Peter na to.
1: Bakit?
0: Hindi ako sumasali sa kanilang mga promotion. Sabi ko, good day, you won a coffin worth 10K.
1: Ayan mo na yan. Pamigay na po namin yan.
0: Yes po.
1: Pwede na mga
0: i-wave ko na po.
1: Yes, i-wave na lang natin na yun. Diba, Sean Morales, shout out po from Bulacan. Hi, Sean!
0: Shout out sa'yo.
1: Anong sa'yo.
0: Listening and watching from Riyadh, Saudi Arabia. Medyo bored sa work. Wala masyadong work, chill lang.
1: Ay, okay lang yan. Diba, tayong mga Pilipino talaga o tayong mga tao talaga kapag ka walang ginagawa.
0: Nababagot.
1: Nagre-reklamo. Ay, naku, ang boring-boring. Walang magawa. Tapos pagka binigyan ng maraming-maraming trabaho, ano ba yan? Nakakapagod. Gusto ko ng pahinga. Diba? Hindi natin mag-gets yung mga sarili natin.
0: Kaya minsan, diba, nagiging pastime nila yung pag-chismis.
1: Ayun lang. Oo. At least hindi ka bored doon. Ikaw ba, DJ Chino? Mahilig ka ba sa chismis?
0: Depende.
1: Depende sa pinag-uusapan.
0: Oo, depende siguro.
1: Kasi siguro, gusto ko yung ano, yung chismis na, alam mo ba? Alam mo ba? Gusto mo to. Alam mo ba, DJ Chino, ibubuk kita sa isang event. Okay, ganun dapat. Diba? Yun ang mga chismis na gusto natin.
0: So, eto na nga.
1: Ano?
0: Yung mga ganun, di ba?
1: So, eto na nga, alam mo ba? Ay, wag na lang, bukas na lang pala. O, di lalong hindi nakatulog. May insomnia na nga yung tao, tapos di mo papatutulogin, di ba? Ay, sino ba itong mga nanonood sa atin dito? Check ko nga kung sino
0: sige,
1: mga
0: batiin mo na sila.
1: Shout out! Hindi ko din alam eh. Mag-comment kasi kayo para alam ko kung sino yung mga babatiin natin, di ba?
0: Oo, kanilang ingay nila
1: nung wala pa ako.
0: Oo,
1: nung naka-off-air.
0: Ay, depende ito kung super cheesy ang chismis.
1: Kung diba cheesy at juicy ang chismis. Lala!
0: Naging juicy at cheesy na talaga, di ba?
1: Ano ba yung mga gusto mong ganon, DJ Chino? Ala, may gustong pumasok sa aking live. Sino ba to? Ala, si Decibel. Mamaya na lang, Decibel. Ano? Yes, si Decibel kasi, yan ang mga best friend namin ni DJ Chino. At
0: yes,
1: ayaw niya na meron siyang kaagaw. Kaya sabi ko mamaya na lang at baka mamaya makita mo na magkasama kami ni DJ Chino.
0: Mm-hmm.
1: Magsiselos siya. Ikaw ba? Seloso ka ba? Selosa ka ba? Ay, alin doon? Hindi ka seloso, pero selosa ka.
0: Hindi talaga, oo. Ay!
1: Bakit?
0: Hindi ko alam.
1: Usapang selos na naman tayo ngayon, ano? Palitan mo yung ano muna natin.
0: Uy, andito na. Yung isang tawag dito. Yung nang babasya sa TikTok.
1: Nandiyan na ba
0: siya? Shout out sa'yo. Kumusta ka na? Sana magandang iyong araw. Sabi niya, naka-live na naman yung mga badya. Masaya ka dyan sa mga pinagasabi
1: mo. Ayaw mo ba nun? Alam mo ba, sabi nila, yung mga badyaw daw, 5K daw ang kinikita nila sa isang araw.
0: Ay, true ba?
1: Parang gusto ko nang magpalit ng career. May costume na ako doon, DJ Chino. Ready ka na
0: ba?
1: Umpisahan na natin bukas.
0: Pwede, sideline. Oo,
1: diba? Pangkain lang, sabi. Tapos binigyan mo ng barya na ganyan eh.
0: Basta pagkakaperahan talaga.
1: Pero ngayon, meron akong gustong gawin.
0: Oh, ano yun?
1: Oo, hahanapin ko si Never Grow Old.
0: Naman.
1: Pagka may magtatanong na sa akin na ano na nakakotse, pwede ba magtanong? Sabi, Never Grow Old ka. Ganun ako agad talaga.
0: Nakafollow ako.
1: Nakafollow. Ako rin, finalo ko na baka sakali, di ba?
0: Oh.
1: Instant magkano din
0: mas
1: yun.
0: Mas malaki pag nakasubscribe.
1: Ay, ganun ba? Hindi, okay na yung follow.
0: Follow na, wala pang pang-subscribe.
1: Yung bibigay niya, pang-subscribe na lang natin. Ano pa?
0: Ala, okay lang naman maging siloso or silosa, sabi dito ni Ferdinand Cabang. Kasi minsan kasi kapag nagsiselos ka, it only proved na alam mo yun na mahal mo talaga yung tao.
1: Ay, ganun ba? At some point kasi, hindi rin kasi talaga healthy yung pagiging selosa or seloso ng isang tao, di ba? Nakaka-toxic din kasi kapag ka ganun.
0: Oo, ba nakakasakal. Pero kaya nga yung saktong selos lang, wag yung sobra-sobra naman.
1: Oo, hindi yung kunwari, kinausap lang nung tao. Kinausap lang nung tao yung isang tao. Ano? Kinausap lang yung isang tao, tapos magagalit ka na agad. Sino yun? Gaganon na agad. May pumuso lang sa mayday niya. Sino yun? Gaganon na agad. No, hindi naman ganun, di ba? Tsaka hindi naman kasi ibig sabihin na may kinausap siya. Eh, meron ng iba, meron ng something. Tandaan ninyo na out of ilang tao dito sa mundo, eh kayo yung nagtagpo.
0: Yes.
1: So you don't have to worry. You don't have to worry about such things naman, 'di ba? Tsaka alam mo 'yun, nadalawa lang naman ng nilalang ng Diyos na uni ng tao, lalaki at babae. Eh alangan naman na iiwas mo siya sa kunwari kung lalaki ka, alangan naman na iiwas mo siya sa lahat ng lalaki din. Ganun kasi nagseselos ka. Hello, ano 'yun? Gusto mo sa iyo na lang umiikot ang mundo niya?
0: Oh, tsaka kung mahal mo yung tao, dapat meron ka ring tiwala.
1: Ganun dapat, diba? Trust.
0: Oo, dapat. Pag may ang daming sinasabi nung nasa labas.
1: O, tapos ito pa sabi ni Andrew, ba't kakausapin kung wala lang? Ala, eh malay mo naman, diba, friends lang sila, tapos meron lang silang napag-chismisan, ganun. Sabagay, tamang hinala, sabi ni Tofu dito.
0: Shout out Sydney Ray. Mikuha, shout out sa magandang hapon 97.7, sabi niya dito.
1: Ay, hello, shout out sa'yo. Sabi ni JT, DJs for me, jealousy kills.
0: Ala. Depende talaga sa perspective ng tao din yung. Oo.
1: Diba? Ako kasi, selosa din ako at some point, pero ano, pagkaalam ko naman na yung parang ano lang, parang it's just something na nangyayari in an ordinary day, ganun. Hayaan ko na lang. Mm-hmm. Kasi ano lang what's the point, diba? Diba, DJ Gino? What's the point?
0: Yes, parang alam mo yun, sasayang mo yung oras mo.
1: Sabi pa dito, understandable kung friends. Pero kung stranger sa social media tapos kakausapin, hindi ka magsaselos or mag-iisip.
0: Ang haba nito.
1: Stranger? Hindi na stranger yun kung magkausap sila, diba? Talagang mapapaisip ka na. Minsan kasi sabi nila, trust your instincts, ganun. Pero minsan, or mas madalas dapat, trust your partner. Pero syempre, as your partner, as a partner din naman, kung ikaw ay pinagsasalosan ka, i-prove mo naman na you're worthy of the trust na ibibigay sa'yo.
0: Wag mong inaabuso. Minsan kasi inaabuso din nila yung tiwala.
1: Kaya ang context daw ay napaka-importante.
0: Oo naman.
1: Baka naman kasi nagsaselos ka, tas wala ka naman palang karapatan, di ba?
0: May mga ganun.
1: Ano pa to? Si Ferdinand, meron siyang comment. Correct, normal lang yun na makaramdam ng selos. Natural na emosyon yun. Lalo na kapag mahalaga sa'yo ang isang tao o may sitwasyong nagpaparamdam sa'yo ng insecurity or uncertainty. Well, tama naman yun. Oo, lalo na dun sa part na yung nakakaramdam ka ng insecurity dun sa isang tao. Oo, tapos kakausapin pa niya, kaibigan pa niya, nakikipagkulitan pa siya. Ay, naku, talagang magsaselos ka doon.
0: Wala, parang may pinanggagalingan.
1: Hindi. Sabi niya yun, diba? Yun lang, sabi ni Mommy Paz. Pag-usapang selos, talagang dami yung nasasabi, diba?
0: Hello kay Mahal. Sabi niya dito, DJ watching from San Mateo, Isabel. TikTok ID na yun, ha? Oo. Oh, ano na?
1: Reassurance ang hiningi pero breakup ang binigay. Ito talaga parang meron siyang
0: Hugot?
1: Hugot. Oo, si Andrew. Sino ba tong si Sir Andrew ng TikTok na to? Si Ginisang Ipis, sabi nila lang hindi ko alam kung sino siya. Reassurance ang hiningi pero breakup ang binigay. Naku, talagang malabo na yan.
0: Yan. Actually, sa akin humingi din siya ng reassurance pero yun, mas pinili niya makipagkalas. Kilala niyo yun. Nagagalit tuloy ako.
1: Watching from Saudi. Hi, Andrew. Thank you for watching. Tapos si Rod naman. Saudi po na.
0: Ano daw?
1: Sa Saudi Pun daw siya, si Andrew.
0: Saudi Pun Carino.
1: Rod is also watching. Tapos ito si Sir Ferdinand, nag-comment ulit. It's just that valid ang nararamdaman mo. However, hindi automatic na justified lahat ng reaction dahil nagsiselos ka.
0: Oo, tama din yun.
1: Mm-mm. Oh, what's your reaction about that?
0: Wala, inahantok ko.
1: Well, sabi nga nila, jealousy is, sabi niya, ano, normal. Normal na emotion ng isang tao. Pero syempre, you should also, hindi ko na alam. Sabi nga niya, di ba, you should also think of, hindi ko na alam. DJ Chino, nakalimutan ko yung sasabihin ko. Medyo meron kasi akong nabasa.
0: Sayang naman yun. Oh.
1: Ayan na na.
0: Sobrang sabaw ko pa man din ngayon.
1: What sabaw?
0: Nasend ko na Gcash ko, babe. Sabi ni Sweetie Pie. Eto kasi kaibigan ko, tika teammate ko, sabi niya kasi yung anak niya, anak ko daw. Kaya mag-send na daw ako na.
1: Hala! Pinapangkin sa'yo ang hindi sa'yo.
0: Mag-send na daw ako ng sustento.
1: Bakit? Paano mo malalaman na sa'yo yun?
0: Hindi talaga sa akin yun, sweet. Well, oh. Sure na sure ako doon.
1: Oo. Oh. Kasi hindi kayo talo.
0: Oo nga, oo. Ano na? Tara na ba?
1: Oo, kasi it's already 4:02. Maraming salamat once again, sweetheart, sa pagtutok sa aming live, ano? Thank you so much once again. My name is DJ Luna.
0: And this is DJ Chino, my sweethearts. Bye-bye!
1: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KBP. Good afternoon, it's already 4:02. The time check's brought to you by
0: The Guided Distribution Incorporated.
2: Today's best mix. 97.7.
3: Where we play your music your way. Uh-oh.

0: Sweet 97.7.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
4: Saan ka pa pupunta?
3: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
4: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
3: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
4: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
3: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
4: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
3: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
7: Buenas dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
8: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
9: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
10: I am 74 years old. Ito ang aking
11: mga kwento ng pag-asa.
12: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
13: Pinagin na ako next year.
14: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
11: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
15: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libo-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilis ng isang box muna ng MX3 plain. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Umiinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangating yung sigmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB gynae kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi ng OB gynae ko, if ultrasound ko daw,
13: Eh, hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ni, na obigay ni ko na magpa-ultrasound, kasi po, natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancerous. Binigyan po ako nung obigay ni ko ng ano, dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-pull ng MX3 plane capsule. Araw-araw po yun, walang kaliya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na ano, nabawasan yung pananakit ng ano ko, left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang ng parayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin makapa yung obigaynik ko na bukol na kahit ano po man. Tapos, nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, ano po, mas miramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng obigaynik ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yung araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang sinulit-sulit po po ang MX3 plain at MX3 coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 plain sa ano sa MX3 coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 tea. Yun po. Ini-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product saan tahanan, ang MX3 plain, MX3 coffee, at MX3 tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung pressure niya, try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya i-try nyo na rin, gagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC Family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MX3. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MX3.
16: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
17: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, 4 na araw, hindi ko tatay.
16: 4 na araw bago po kayo magbawas.
17: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nag-inago.
16: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
17: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
16: Okay ba?
17: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
16: Yung rice coffee.
17: Masarap.
16: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
18: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili.

0: DTX 500 Araw-araw Bibili sa mga butika DTX 500 DTX 500
1: Ako si Junjun 10 years na akong naninigarilyo Natigil lang ang bisyo ko Nang hirap na ako sa paghinga At laging inuubo Kaya pinanatan ko ng DTX 500 Nawala ang ubo ko Normal ang paghinga ko At lumakas ang pangangatawan ko
0: DTX 500 Bibili sa mga butika
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solibre. Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Pero MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The Super Charger.

0: Billy.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Scroll na scroll. Magkatabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla na Drive Max Coffee.
4: Kape na.
3: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Penny.

0: I'm Renessa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at Soon. Pati na rin sa San

0: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, Ice Sculpt Muscle Toner and Fat Dissolve. Alif Skin Type, Meso RF or Meso Lipo. And Ultra Non-Surgical Face Lifting and Contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
1: Your beauty is beyond imagination.
2: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Sa mga butika.

right, sweethearts. Here's your kabagarang dos, Juki on air, DJ Luna, and you're still tuned in here. Tweet on the 7.7 today's best mix. It's already 5:15 on the clock. And of course, we just heard the songs from Sarah and Glenn, I don't know. Those are songs called The Brave and Hold My Hand, and those songs brought to you by Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors served with heart. Actually, it's already the last hour. It's the last hour of our program, The Supercharger. Kasi nga ang aming program is just from 2 p.m. to 6 p.m. in the afternoon. That's Monday to Thursday. Kaya naman ha, sweethearts. Abangan ninyo yung mga live namin ni DJ Gino palagi kasi nagla-live kami ng 3 to 4 p.m. sa official Facebook page namin. Tapos, nagla-live din naman kami sa aming mga kanya-kanyang mga TikTok account, yes. Please, ako, iPhone XR. Ala, grabe naman ito. Bakit naman may pag-ano na ano? Wala tayong pinapamind dito na iPhone XR, okay? Hindi ako kasing yaman ni Ivana. Alaw niya nagpapamigay ng ano, iPhone. Kaya sorry. Kaya lang nating ipamigay ay ang ating pagmamahal. Na wala pang willing na mag-claim. Yun, oh, libreng-libre, oh, diba? Sabi ninyo, mahal lang magmahal. Libre lang magmahal. Ang mahal ay ang mga bilihin ngayon. Pero syempre, kung kailangan nyo po talagang... kung kailangan nyo namang mag-effort... Actually, kailangan nyo talagang mag-effort, diba? If you're really in love with someone else, hindi naman ibig sabihin na pagka mahal mo yung isang tao, sabihin mo sa kanya, mahal kita, ganun, I love you. Tapos yun na yun. Hindi pwede yun, okay? Dapat patunayan nyo rin. Kasi nga sabi nila, action speaks louder than words, diba? Sabi ni Iya, malapit na birthday ni Mayor, kanta ka ulit dito. Oh, sure! Kausapin ko si Mayor Nell, ano? At saka sabi din naman, sabi din ni SBR Land. September na ngayon, ang kanilang mga birthdays ay November. Kahit si Mayora, November din siya. So, see you there again, Jones Isabella. Anong ilang taon na akong kumakanta dyan, sana naman hindi kayo magsawa sa akin, sa amin. Pasensya na kung kami palagi yung tinatawagan ni Mayor. Kasi, syempre, ang secret kasi dyan, para magkaroon, lalo na sa mga singers and banda na nakikinig ngayon, na, ang secret dyan, para balik-balikan kayo ng mga clients ninyo, is you have to have a very wide repertoire. I mean, dapat marami rin kayong mga balang mga songs, ganon, para if ever man na meron kayong mga request, meron silang mga request, mapagbigyan natin sila, diba? O kaya naman, you must also have, of course, a very good sense of humor. Na, pero hindi porket may sense of humor ka at marunong kang mag-joke, eh pwede ka nang mag-crack ng joke. Tignan mo pa rin, timbangin mo pa rin kung ano yung gusto ng tao, kung ganun din ba yung humor nila. Minsan kasi may mga jokes kasi talaga na nakaka-offend. Iwasan din natin yun. Pakikanta ulit yung re-rebook, DJ. Ay, oo nga. Gusto nyo ba kantahin ko yun? Kasi nag-request sila sa akin. Sabi ko, oh, wala, may alam din naman akong ano, Ilocano song. At yun agad talaga yung naisip ko, yung re-rebook to yung biyag. Tapos bigla nilang sinigaw, re-rebook! Sabi niya. Sabi ko kasi yung ano, Ilocano song na hindi siya balse. Ano yun, hindi kinanta ko. Sabi naman ni Iya dito, aamin sana ako sa kanya kaso hindi pa ako na-accept. Hindi pa na-accept ang friend request ko. Ala! Yung level 1 ang hindi pa pumasa. So, ang gawin mo, cancel mo yan. Tapos add mo ulit. Malay mo mapansin niya, di ba? Baka kasi marami siyang friend request
request, inatabunan yung friend request mo. Okay lang, ang galing mo nga kumanta, kaya ikaw ang tinatawag, sabi ni Iya. Oh, maraming salamat, Iya. Thank you. O, ano pa yung mga hindi ko nababasa dito. Ah, inulit niya yung kanyang comment kasi hindi ko nabasa kanina. Sorry, ha? Nakikita mo ako dun? Okay, sure. Meron ka bang request para maaral ko na ngayon, tapos pag nakarating na kami dyan, kapag kakumanda na kami dyan, makanta ko naman. Kapag talaga umuulan, masarap magkape, pero masakit din pala kapag kapeling siya ng iba. Hala! Dali lang, i-ano ko to, i-screenshot ko to, hugot lines. Sana dito yung pang screenshot ko, di ba? Ang hirap-hirap naman. Hindi ko ma-screenshot. Ayan, screenshot natin. O, sabi niya dito, kapag daw talaga umuulan, masarap magkape. Pero masakit din pala kapag kapiling siya ng iba. Habang nagkakape ba yun? Masakit, siguro, kapag kamahal mo yung isang tao, tapos nagkakape siya, kapiling ng iba, di ba? Pero kung wala naman kayong connection sa isa't isa at wala naman talaga siya sa'yo o wala ka naman talaga sa kanya, then you better move on, di ba? Ang first step ng pag-move on, lagi kong inuulit-ulit-ulit yan sa mga kaibigan ko na sobrang rurupo. Gusto na daw mag-move on, pero ayaw mag-let go. Ang una nyo dapat gagawin ay mag-let go muna. You let go of that person para nang sa ganun makausad ka na, makapag-move on ka na. Kasi kung hindi mo siya ma-let go pero gusto mong mag-move on, hello, is that a joke? Can you even hear yourself? Kasi... Ewan ko sa inyo, no? Gusto mag-move on, ayaw mag-let go, ayaw bitawan yung tao. Yan ang pinaka-nakakatawang joke. Hello DJ, up guest Ken Pan. Ito na naman, meron na naman silang ibang tawag sa akin. Dati, 214, 412. Hello Carlo! Sabi ni Chairman Koizki, sana all my kapiling. Bakit? Magpapasko na naman ba tayo na single? Magpapasko na naman ba tayong walang kayakap? Palamig na ng palamig ang panahon. Hanggang ngayon, wala pa rin ba tayong nahanap? O hindi pa rin ba tayo nahanap nung para sa atin? Masakit para sa atin yun, di ba? Ito na number one here. Up guest Ken Panas. Up guest Ken Panas. Inak nilak. Tama ba? Nilakam or linakam? I don't know. Nanghula lang ako ng lyrics. Pero yun kasi yung naririnig ko kapag may CD kasi kami nun, di ba? Uso nun yung mga ganun yung mayroon kang CD, ipapaburn mo. Ayun yung mga playlist nun nila. Mood Rockout. Kaya na ng kumot, DJ. Iba pa rin ang init ng yakap, di ba? Masarap kaya yung may kayakap. Kaso hindi ko na alam ko anong feeling kasi

0: kita, ganun. Medyo creepy yun. So, pag-isipan mo mabuti kung anong gagawin mo, iya. Linak-am ang alam ko, okay.
1: Linak, linak-am, kinkaaman ang alila.
0: Oh, alam mo kasi, iya, mahirap yung ano, mahirap yung bigla-bigla ka na lang aamin sa isang tao. Wala naman kayong connection sa isa't isa, parang ganun, hindi naman kayo nag-uusap. Hindi naman, friends, ano yun, sa Facebook nga, hindi kayo friends, di ba? Medyo creepy nga kasi yun. Siguro, the first thing that you're gonna do is, kaibiganin mo muna siya, ganun. Parang, pwede ka namang magpapansin din sa kanya in such a way na parang pademure pa rin tayo. Siyempre, babae tayo, di ba? Pagka meron tayong gusto, hindi tayo aamin agad-agad. Kailangan sila dapat. Hanggang ngayon, single. Mas gusto ko pa rin na pera ang yakapin ko. Oh, sige! Bagay. Kasi kapag may jowa, kapag may minamahal ka, magastos nga naman yun, diba? Kailangan mong mag-effort para sa kanya, para mapatunayan na, oh, mahal mo ako, diba? Bilan mo nga ako ng kape. Ano po sabi niya dito? Nonchalant yun eh. Hindi yun pumapansin kapag naging crush ka niya o naging crush mo siya. Isa lang ang magiging ano yan. Isa lang ang mangyayari dyan, iya. If ever na umamin ka sa kanya at ayaw niya, ganun. Magiging kaibigan mo siya. Sasabihin niya sa'yo, sorry ha, hanggang kaibigan lang talaga ang gusto. Ang kaya kong ibigay para sa'yo. Ano ba yan? Puro tayo hugot. Kanina pa tayo humuhugot. Ha? Kanina ang usapan namin ni DJ Chino about jealousy and everything. Sabi ni Iya, pati sa kaklase niya, hindi siya pumapansin sa tropa niya lang talaga. Ay, mga ganong tao talaga. Baka naman introvert kasi siya. Individual differences ba, di ba? And it happens. Oh, wait lang. May nanonood sa atin ngayon. Just wanna say hi. Sammy Tan is watching kasi nag-like siya ng ano ng live natin. So, nakita ko. About amin-amin kasi yung ano, yung pinag-uusapan namin dito ni Iya. Pag-amin daw niya sa kanyang crush. By the way, let me give you our next song this time. Usap muna tayo dito ha. Ngayon, dito sa radio eh. Kailangan ko nang magbigay ng ating next song. Giving you a song from Cami Kazi. It's a song called Ambitioso here at Sweet 97.7, today's best mix. And that song's brought to you by Don Pedro's Diner. Authentic Filipino flavors serve with heart. Enjoy this one, sweethearts. I'll be right back later.

0: 94.7. Good afternoon, sweethearts. The time now is 5:30, and this time check is brought to you by Disa Deco, tested by time in making lives better.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng lumpir amad yung sa pagsasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 9568. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Boss Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang lechon baboy ang available. Meron din tayong lechon camping at lechon baka. At ang mas exciting, sa bawat lechon baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan, at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok sa Is, Villagumpal, Santo Domingo, Echague, Isabela. Or at our Branch 1, number 15. In Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victory Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. Sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500 sa mga butika.
2: The Super Charger.

0: Pasan ng diabetes, mag-DTX 500. Mabibili sa mga butik-DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butik.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: Bisadeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing. Bisadeco Memorial Homes and Chapel. Bisadeco Bakery and Coffee Shop. Catering Services. Bisadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet. At ang Bisadeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Bisadeco Rice, Bisadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng Egg Pie, Macaroons, and Cheesy Cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang Bisadeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits. So hospitalization, mutual aid, or death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
0: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Kasibu, and Alicia.
2: Sir Andoy Donovan, taga-san po kayo?
3: Taga-san, sa Porubis Crino po.
2: Dok. Ano ang dating naramdaman nyo bang kumunta sa Bayunit?
3: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, balipad-lipad yung sakit, tapos dito sa tuto, dito sa tuto ng balita, kinsan, nahihirapan ako huminga pa ganun.
2: Magdami.
3: Oo.
2: So anong ginamit mong gamot ng Bionic nung hindi ka makadungi?
3: Bakit po ako ng easy out? Dalawang beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
2: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
3: Hindi pa nung yun ang gamit po.
2: So anong ginawa mo?
3: Pumunta ako sa Bionic, nagpa-schedule ako ng tonsil dry dock lembuen.
2: At ngayon ay anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
3: Pero ginhawa sa katawan mo.
2: Natanggal yung bato mo, nakita mo gaano karami?
3: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
2: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
3: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpaklisin din tayo para maramdaman din nyo ang ginhawa sa katawan.
2: So yun po mga kababayan, narinig nyo po ang testimony at yung pasyente natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nagsaksi sa kanyang cooperation. Sabi natin, sa Bayonic Alternative Care Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang cooperation. Okay. Maraming salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The Night Ride Mix with DJ Nathan.

0: EWMX is a proud member of the KBP, the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 7 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
1: Today's best mix. Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: Say na naman taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
4: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
5: Apo.
4: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung nanaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din ko yung boy. Kung saan, danawang bench pa, isang araw, manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko, manakas.
3: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
7: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: DGX 500, irregular na regla o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Ang DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
9: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
8: DGX 500, mabibili sa mga butika.
10: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
11: Ako po si Danny Miranda, isang brand head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
12: Wow!
13: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
14: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
15: Disadeco?
14: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
15: Wow, ano namang meron dyan?
14: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
15: Oh, swab yan ah.
14: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
15: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
14: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
15: Paano mo naman nasabi?
14: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
15: Ang dami naman yan, nakakalula.
14: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
15: Grabe pala ang Disadeco.
14: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutuary aid, o death benefits ng members.
15: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
14: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
12: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Magandang balita! Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 available na sa SM City Naga, SM City Legazpi, SM City Sorosogon, SM City Daen. Save more Pili, save more Legazpi, save more Sorosogon 1, at save more Sorosogon 2. Ano pang hinihintay nyo? Punta na at simula na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.

Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan. Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating palado tunay tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na. Kwentuhan na po tayo, mga kaibigan. Dito po naman sa ating palado dunan. At dyan sa inyo ng ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, tara na. Kwentuhan na po tayo. Dito po sa ating palado dunan. Itawag na ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na.

0: Cowboy sa atin po naman yan. Numero 0969-226. 9623 yung atin po naman yan. Numero pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po naman sa ating paladudunan, mga kaibigan. Eto na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Sino po ito? Ano pong pangalan, nanay? Nanay, medyo malabo po kayo, malabo. Ano nga po yun? Gigi? Okay, Gigi Miranda. Okay po. Taga Negros. Okay po. Saan po sa Negros, nanay? Negros Occidental, Oriental?
1: Occidental.
0: Okay, Negros Occidental. Okay, saan po dyan sa Negros Occidental, nanay?
1: Sa Escalante.
0: Escalante. Okay po. Ilang taon na po kayo, nanay? 54. Okay, umiinom na po ng rice coffee, hindi pa?
1: Nakainom na. Dalawang buwan. Nakahanap naman yung 25-in-1. Wala talaga.
0: Ah, yung 25-in-1 ang wala? Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan sa inyo sa Escalante?
1: Oo.
0: Lahat na po ng mga lugar dyan, nalibot nyo na po. Sa, dyan po sa T2JK Pharmacy, Roy Anthony Pharmacy and Easy Lumanog Pharmacy. Napuntahan nyo na po yun, nanay?
1: Wala talaga.
0: Wala talaga ng 25-in-1. Apo. Okay, wala ng 25-in-1. Okay. Nanay, ano po natin ha? Try natin libutin yung mga lugar po dyan sa inyo. Kasi pwede po kasing meron na po sa iba. Baka po ay hindi pa lang po kayo nakakapunta po doon sa ibang mga lugar, sa ibang mga butika, at baka po nandoon po yung ating po namang nandoon po yung ating ano po yun? 14-in-1 lang ang meron. Sige po. Apo. Tama po. Sige po. Sige po, nanay. Mahayaan po ninyo at sige po. At sisimulan po natin yung sasabihin po natin sa atin po naman mga delivery para po ay malagyan po dyan sa inyo ng ating 25-in-1.
1: At yung sabon, wala.
0: Tsaka sabon. Okay po, tsaka sabon. Apo. Okay. Sige po, nanay. Noted po yan, nanay Gigi. At sasabihin po natin sa atin po namang mga deliveries na malagyan na po dyan sa inyo ng atin po namang 25-in-1 at saka yung ating sabon. Okay po. Maraming salamat po sa inyo, Nanay Gigi. Thank you. Maraming salamat. Bye-bye.

Tawag na po muli mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang numero pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan mga kaibigan. Itawag nyo na po yan.

0969-226-9623. Ang numero po, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating balado doon, at itawag nyo na yan.

0969-226-9623 yung ating po naman numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

Tawag po kayo dito po naman sa ating programa para ating po naman pag-usapan ang inyong po naman mga kwento, ang inyong po naman mga katanungan. Dito po naman sa ating palatuntunan po, mga kaibigan. Kung may mga nais po kayong ibahagi na mga kwento dito po naman sa ating programa, ito na yung pagkakataon na yun na tayo po ay makapag... makapagpaabot po naman ang inyong po naman mga kwento dito po naman sa ating programa. Itawag po ninyo ang inyong po naman mga katanungan sa ating po naman palatudunan. 0969-226-9623, mga kaibigan. Ang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatudunan, mga kaibigan. Tawag po kayo. 0969-226-9623 yung ating po naman numero.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang kalusugan.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Miranda po.
0: Sino po?
1: Si Miranda.
0: Ah, yung taga Negros.
1: Oo.
0: Ah, okay po. Sige po, nanay. Nanay, again, yung wala po dyan sa inyo ay yung 25-in-1 tsaka yung sabon. Okay po. Sige po. Ha? Yung 25. Nanay, ano po yung ano? Pero yung ating 14-in-1 plus 1, naka-inom na po kayo noon?
1: Oo, higit dalawang buwan na.
0: Higit dalawang buwan na. O, ano naman po yung mga naitulong sa inyo ng pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1?
1: Pagbabawas po, pagtulog.
0: Mm-hmm. Opo, yung pagbabawas po ninyo, okay na?
1: Oo. Opo.
0: Mm-hmm. Dati po nanay, nung hindi pa kayo nainom ng ating rice coffee, ano po yung ano, kumusta po yung pagbabawas po ninyo?
1: Hindi
0: araw-araw. Opo. Pero nung kayo po uminom na ng ating ng ating po namang rice coffee, ay naging araw-araw na po yung pagbabawas po ninyo.
1: Minsan dalawang
0: beses. Opo. Opo. Opo. Mm-mm. Sige po.
1: Wala.
0: Opo.
1: Nilibot na namin yung apat na pharmacy.
0: Sige po. Noted po yun, nanay. At sabi ko nga po, sasabihin po natin sa atin po namang ano, sa atin po namang mga deliveries para maano natin, maipaabot natin, maibahagi po natin. Masabihan natin yung ating mga deliveries. Ha? Okay po.
1: Okay po.
0: Sige po. Maraming salamat po. God bless po, nanay. Thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.

Siyempre pa mga kaibigan, sa lahat po naman ng mga nagtatanong, ano po yung mga nagsasabi po na yan daw po mga nakakausap po natin. Kinakausap na ni Kuya Boy kasi dati pa. Kaya ganyan yung mga sinasabi nila. Sabi ko nga po, simulan po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee nang kayo po yung makapagsabi kung ano po talaga ang maidudulot po na kagandahan ng ating po namang produkto.

kung ano po ang may tutulong po ng ating po ng mga produkto sa inyo. Kayo na po yung humusga, mga kaibigan. Nasa sa inyo po yan. At kung wala po kayong paniniwala doon, nasa sa inyo po yan, mga kaibigan.

Tawag niyo na po, dito po naman sa ating programa, 0969-226-9623. Available po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar.

Ito pa, isang katanungan po naman, dito po naman sa ating programa. Kuya Boy, may rayuma po ako. Pwede po ba akong uminom ng rice coffee? Pwede po. Makakatulong po at marami na po sa ating mga kababayan ang natulungan po ng ating po namang rice coffee sa araw-araw po nitong pag-iinom. Basta po araw-araw lang, sabi nga po natin, yung pag-iinom po ng ating rice coffee, hindi po naman ito instant, hindi po ito magic. So kailangan po araw-araw tayong umiinom ng ating rice coffee, araw-arawin natin yung pag-iinom po nito at doon natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin dito po naman sa ating produkto kung araw-araw po natin iinumin yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 and 1+1. At marami na po tayong testimonya tungkol po sa arthritis ang natulungan po ng ating po namang rice coffee. Isa po yung malawak na termino sa pamamaga ng mga kasukasuan na nagdudulot po ng pananakit, paninigas, yung pamamaga, tsaka yung hindi kayo makagalaw dahil nga po sa pananakit. Nakaka-apekto po ito sa, sabi po sa pag-aaral, na sa milyong-milyong tao sa buong mundo at maaaring maranasan po ng sino man, anuman daw po yung edad. Bagamat daw po sa mas karniwan, ito po ay tumatama sa mga matatanda. Pero mahigit po, meron pong mahigit na 100 uri ang arthritis base po sa mga

0: na dadaanan po nating nababasa. Ngunit po yung osteoarthritis at yung rheumatoid arthritis po ang pinakalaganap na uri ng arthritis po, mga kaibigan. Nagkakaiba-iba po yung sintomas ng arthritis, depende po sa uri at kondisyon. Ano po, base po yan sa mga pag-aaral. Ngayon po man, karamihan daw po sa mga kaso ay may mga karaniwang sintomas na may kinalaman po sa kasukasuan at nakapaligid po ng mga tissue. Teka lang, may caller tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Tiana Palentina po, nung tumawag po ng isang gabi.
0: Sino po? Ano pong pangalan?
1: Tiana Palentina po.
0: Lorna Tolentino.
1: Chona po.
0: Ah, Chona. Akala ko Lorna Tolentino.
1: Nung isang gabi, tinawa ko.
0: Okay. Nanay Chona, sige po. Tagalipa, Batangas. Tama po.
1: Apo, Latag,
0: Lipa City. Okay, sige po. Nanay Chona, kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Apo, tagal na po, 3 years nang mahigit po.
0: Nanay Chona, balitaan nyo naman po kami. Kwentuhan nyo naman po kami. Ano po yung mga naitulong na sa inyo?
1: Yung naitulong sa akin, ako yung nakakadumi ng ayos. Kahit hindi araw-araw, nakakadumi ako ng marami.
0: Tama.
1: Tapos, malakas ang katawan ko.
0: Uh-uh.
1: Bagat may naramdaman ako sa baga, pero malakas ang katawan ko pag nakain ng rice coffee.
0: Okay. So, ibig sabihin po, malaki na po yung naitutulong sa inyo ng ating rice coffee.
1: Opo, malaki na po natutulong, pero yung ubo ko, parang medyo partulit. Pero parang po yaboy yung aking ubo. Yung gang nalagotok na ilalabas yung plema.
0: Oo.
1: Ganun po yun, kuya
0: okay.
1: Boy.
0: Okay. So, dapat po talaga tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Opo, opo, kuya boy, opo, na very nalagotok na ilalabas yung plema.
0: Yes.
1: Saka kuya boy yung kapit.
0: Hello po, nanay.
1: Nahirapan po yung kapitbahay ko, yung dibdib, na sikip ang dibdib.
0: Uh-huh.
1: Tapos yun, nagpadala sa ospital, pero bumalik din naman nung hapon kasi wala naman daw nakitaan.
0: Uh-huh.
1: E ngayon, hindi rin siya makatlog, sikip ang dibdib niya, yun ang sakit niya. Pinainom ko ng rescope, sabi ko, minum ka ng rescope. Ngayon, tumunta sa akin, nanghiram ng 2 piraso. Nung makainom na siya ng rescope, nakatulog na rin siya ng ayos.
0: Uh-huh.
1: Tapos nasakit ang kanyang tiyan, yung taas, parang matigat. Lumambot na rin kasi kakadumi na rin siya ng ayos.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sabi niya, nung hindi para siya nainom ng rescope, may maintenance sa side blood, hindi nagnonormal ang kanyang high blood. Nung makainom na siya ng rescope, nagnormal na rin. May tuwan pa siya makainom.
0: So malaki, malaki na po talagang tulong yung adibo namang rice coffee sa
1: kuya
0: kanila
1: boy,
0: din.
1: Malaki po tulong, kuya boy.
0: Maraming salamat po sa inyo. Oh. At
1: pinapalain ko muna sa Panginoon Diyos, una sa Panginoon Diyos, kasangkapan niyang mga bagay-bagay na rice coffee.
0: Tama.
1: Tapos kayo, kuya boy, pasalamat ako kay kinasangkapan ng Panginoon Diyos para mamarami kayo matulungan.
0: Salamat po sa inyo. Thank you very much po. At kung hindi rin po naman sa inyo na nakikinig po sa ating programa at sa tuloy-tuloy po na pag iinom ng ating rice coffee kung hindi po ninyo tinangkilik ito.
1: Pwede naman, kuya boy, nabilan ako sa tipedilon. Masarap. Malakas ako. Lumalakas pa ako.
0: Apo, apo. Salamat po.
1: Kuya boy, ang tiyahin ko ay nasa Fairview. Minsan, pabalik-balik sa ospital. Hindi naman araw-araw, hindi naman buwan-buwan sa napunta na ospital.
0: Mm-mm.
1: Senior na rin yun eh, pero siya ay nag-opisina sa bahay na lang. Yung broker,
0: apo.
1: Mga sa custom.
0: Mm-mm.
1: Hindi na rin niya kaya magbiyahe, napapagod daw siya, ngayon sa bahay na lang daw siya.
0: Mm-hmm.
1: E sabi ko, minum ka ng rescope. Nung makainom po, kuya boy, ng rescope, lumakas daw siya.
0: Very good po. Very good
1: sabi
0: po.
1: Sabi ko, magtuloy-tuloy lang.
0: Dapat lang. Dapat
1: ang problema ko lang, kuya boy, nga, sa pang ano, yung rescope, yung sabon.
0: Yung sabon, apo.
1: Wala pa po dito sa lupa, lahat naman wala pa po, kuya boy, wala pa.
0: Apo, yung sabon na lang yung wala po dyan sa inyo.
1: Opo, yung rescope in one pair of yung glow soap.
0: Apo, yung glow soap. Glow
1: opo,
0: soap.
1: Doon po ko nabili siya lagi sa John Pharmacy at saka Billy Pharmacy.
0: Doon po kayo nabili na ng ating opo, rice coffee. Okay.
1: Sa Billy Pharmacy, kuya boy, Billy Pharmacy, mura doon po yung 254 lang po.
0: Mm-hmm.
1: Sa iba naman, 230. Sa iba naman, mas mahal, 244. Malaking tubo.
0: malaki yung tubo. Dun, hanapin po ninyo, nanay, yung pinakamura.
1: Doon na nga po ko sa Billy Pharmacy, mas mura po doon. 254 lang.
0: Sige po, nanay. Okay. Sige po, noted po yan, nanay. At sasabihin po natin sa ating mga deliveries. Actually, nasabi na po natin sa atin po naman mga pero ang sabi po nila sa akin nanay, available daw po sa mga butika diyan, hindi lang po sa isang butika. Baka po daw nanay nasa mga ibang mga butika po yung ating sabon. Kaya po kailangan po natin nanay na hanapin, no? Ipagtanong-tanong po natin sa mga butikang nandiyan sa inyo.
1: Ay sabihin niyo rin po Kuya Boy sa mga deliveries. Ay deliveryin ka mo yung good pharmacy at saka Billy pharmacy kasi kaya ko doon nabili kasi mas malapit ako sa sinasakyan ko sa iba kasi malalayo na. Nakakapagod na maghanap.
0: Tama.
1: Doon, dalan po ninyo yung Billy pharmacy at saka good pharmacy.
0: Sige po nanay.
1: Then sinabi ko na sa mga pharmacy. Ayan nyo tatago kay Kuya Boy para magdala dyan. Sabi ko sa pharmacy.
0: Sige po. Basta po nanay, gagawin po natin, ipagtanong-tanong po natin nanay sa ibang mga butika dyan para okay, malaman po natin. Boy. Okay po?
1: Okay po.
0: Okay. Maraming salamat po nanay.
1: Ano kulay po yung Kuya Boy?
0: Ang kulay po ng packaging po ng ating sabon kulay white na meron pong orange po nanay. Ang pakasulat po ng Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, orange red. Ganon po yung kulay.
1: Okay.
0: Okay po.
1: Okay po. Salamat po. Yung
0: thank you very much po, nanay. Ipagtanong-tanong po natin kasi ang alam ko po meron po dyan sa inyo na ng ating po namang sabon. Okay po?
1: Okay po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat. Okay.
1: Tawag na lang po ako pagka nakabili ng
0: sabon. Yes po, nanay. Please. Sabon. Okay po. Maraming salamat.
1: Salamat.
0: Ang ibigan si Nanay Chona ng Batangas. Wala tayong oras. Hanggang sa muli, ipagsasama-sama natin sa ating balado ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ka, ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon yung sa pag-inis sa paningin ko po. Mula po nung mag-inom ako ng rice coffee, naku sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
2: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
4: DGX 500 Irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
5: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
4: DGX 500, mabibili sa mga butika.
6: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Boss Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Kambing at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our Branch 1, Number 15, Burgos Street, Corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
9: Manalana ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DGX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. Mag-DGX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DGX 500.
10: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DGX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
9: DGX 500. Bibili sa mga butika. DGX 500.
11: Oh, yes!

0: Sa panahong ito, lumalala ang pagusbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay.
1: Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat.
0: Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
2: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix. Mix 97.7.

0: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered.
1: Visit IIM Photo Studio.
0: Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions.
1: We capture every special moment with care.
0: Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
1: IIM Photo Studio.
0: IIM Photo Studio.
1: Your image, your story.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pancho, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati apat na araw, dito.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
6: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
7: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong merong nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ay ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
6: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
8: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
9: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
10: Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
11: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
10: DTX 500. Bibili sa mga butika.
12: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
13: POV, lubat ka na pero ikaw pa rin ang takbuhan.
14: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
15: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
14: Anumang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
15: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
16: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Let's get back to the music.
18: Number one for today's hits and all-time favorites.
19: Sweet 97.7.

0: Sweet 97.7.
1: Check our time. It is now exactly 8:30. Time check being brought to you by Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat mayroon kang panglaman. DTX 500. DTX 500 sa umaga. Panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Sa mga butika.
5: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
6: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DJX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DJX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DJX 500. DJX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DJX 500, mabibili sa mga butika.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: POV. Panganay ka, hindi pwedeng mapagod.
5: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
6: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
7: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mix 97.7 now turns the music back on.
10: Overload. Pleasure overload.
9: Here it comes.
11: Great.
9: Mix 97.7. Today's best mix.

0: DWMX is a proud member of the KBP, the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Checker time, it is now exactly 9 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
1: Today's best mix. Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
4: Okay, isang mapagpalang araw sa inyo lahat sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa 10-16 na taon na pagsasayang papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Nilang inyong lingkod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin sir ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ito kaya ito? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isang mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatang natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatang natin na hypertension. Napakarami hindi ba matanda na high blood na. Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbomba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mo doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko bilang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasi nung alingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalapnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Catapress. Ilalagay silang dila pagka tumataas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagay, ang delikado, pwedeng may stroke ang isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Catapress, bababa agad, sumagsabset agad ang dugo niya. Pinuman ng losartan, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water. At saka lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Ay, nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna para ma pa-fill mo yung lasan ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunin ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-highblood? Magkaka-highblood ka, sabi ko yung to. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Ay di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako nung tatanungin nyo, para hindi na magka-high blood, ay huwag mong tikman yung nakaka-high blood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo nakaka-high blood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry it the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag manggang masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa leeg, sa ating bato, pumuto ka ugat, kumato siya. So paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabangis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi yung soto, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin sir, ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-high blood ka talaga. Pero pag kinain malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Narinong okra, alagbapi, di ba? Madudulas yan. Pang fiber yan, pang linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pagminumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng Easy Out. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera, awan to maintenance na. O, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palingki, katali po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung side mall natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cabayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cavayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tinatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tinatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo lang po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, ang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So, you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. 1. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
3: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
5: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City, at hanapin si Doc Lemuel Sonio.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DJX 500, always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DJX 500, upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DJX 500, araw-araw, mabibili sa mga butik. DJX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500, bilis sa mga butika.
3: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
4: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
5: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
6: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
7: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
8: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: DTX 500! Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500! Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500! DTX 500!
10: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
11: DTX Best Music is on. Woohoo!
12: Today's Best Mix. Mix 97.7.

0: 24/7. Check our time. It is now exactly 9:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: GTX 500.
2: Always ka bang pagod at stress araw-araw?
1: Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
2: Mag GTX 500.
1: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
2: at ang stress maiwasan.
1: Mag GTX 500. Araw-araw.
2: Mabibili sa mga butik.
1: GTX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
2: GTX 500.
1: Bili sa mga butika.
4: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
2: Ricky Sanchez po.
1: Taga saan po kayo?
2: Taga Daet, Camarines Norte.
1: Ilang taon?
2: 30.
1: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
2: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
1: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?

0: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
1: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansimpapawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga itong ulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kawambayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lating itong tinatawag natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga pagkain, makasarap yan. Hindi ako makipagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na sa ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tay, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no. Ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang health kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirap ang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinadvisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang say ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple ano. Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasama natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is well. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti. Gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonio. Nag-explain ako. Nag-advise na ako. Nagpaliwanag na ako. Pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369. Yan ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina. Yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yan o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam niyo po ba, ang siring labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung siling niyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti pa yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, nampuot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung siling na ininom niyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo pagka ang sili ang ginamit mo. Ay doon kaya uminom kasi manghang masama lasa. Oh, yung Tingo Tower Clinic, meron tayong capsulize. Sili nakakapsul, luyang dilaw nakakapsul, oh, vitamin C nakakapsul. So saan ka pa? Eh sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom na mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awan de opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madali mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at naginawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement to, na rin po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic, katayipin magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo mabisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong globe, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, visit na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon, thank you po itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin, ha, subukan makipag-unayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
2: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
4: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: DGX 500.
11: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking Liesis sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
10: DGX 500. Bibili sa mga buti. DGX 500. DGX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DGX 500 stroke ay pwedeng iwasan. Kung may DGX 500 ka, panlaban. DGX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
12: Today's best music is on. Woohoo! Today's best mix. Mix 97.7.

0: Bimbo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa TGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag TGX 500. TGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Kape.

0: Easy Blast Out. Ionic Herbal Capsule 6-in-1. Siree Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Okay, isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Sa ating mga tagapakinig, narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 11 na taon na pag-asay.

masuwayin, merong ganting palo. Ano ti kaya to? Ganting pala o ganting palo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatro natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatro natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbomba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo iinom niyan, bakit ko binabang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasi nung alihan doon, ang amlodipin, ang losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalatnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Catapress, ilalagay silang dila. Pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umapot ng 180, 200, at hindi mo nilagay. Ang delikado, pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagyan mo silang dila ng Catapress, bababa agad. So mag-subset agad ang dugo niya. Pinuman ng losartan, bababa agad ang dugo niya. Kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan na. Water therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom mo yung tubig, haluan mo ng limon. O, pigaan mo ng limon, warm water, at saka lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ng dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nga sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo. Di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom? Di ba? Uminom ka muna. Para ma-appeal mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunin ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba ulit kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-high blood? Magkaka-high blood ka, sabi ng Shuto. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis sa internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Kaya di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako ang tatanungin nyo, para hindi na magka-high blood, ay huwag mong tikman yung nakaka-high blood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo nakaka-high blood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible eh, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry it the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag manggang masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake ang high blood, bumara sa liig, sa ating bato, kumuto ka ugat, kumato siya. So, paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-high blood ka talaga. Pero pag kinain yung malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit?

0: ka na high blood kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bitoka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma, high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ ng ating bitoka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bitoka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pagminumin? Uminom ka ng bionic capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, I want to opera. I want to maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burosan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Bambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung side mula din, back to back, Bionic Alternative Healthcare, Cabayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cavayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin, sir, ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo lang po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, ang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So, you can try, tawagan nyo po ang yung likod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kagilawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
2: Kape.

0: believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: GTX 500 Health Alert! Kasama si Dr. June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert!
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang kapsula na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa trillions of cells ng ating katawan. At syempre pa mga kaibigan, sa araw na ito, isang kababayan po natin ang napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ang ating mapapakinggan. Kaya bago tayo patuloy sa ating programa, pakinggan muna natin ang isang kababayan natin na napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule.
4: Si Mabini Gansaga Bungag ng Marabulig 1, Purok 3, Cavayan City, Isabela. Simula po nung narinig ko ang DTX 500 sa radyo, sinubukan ko po ang bumili at nag-take po nito at napasarap po ang tulog ko. Nawala rin po yung pagtaas ng dugo ko. Sa inyo pong mga kaibigan at mga kakilala, subukan nyo rin po ang mag-take ng DTX 500 at siguro rado pong makakatulong ito sa inyo.
3: Sumarap na ang tulog at nag-normalize ang blood pressure dahil sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ang superior antioxidant. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan na matagal nang may mataas na blood pressure, hirap makatulog sa gabi, mag DTX 500 Herbal Capsule. Dahil nga po mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa ating mga selula. Kaya sasarap talaga ang iyong tulog. At ang kagandahan, pinapalakas pa ang mga selula sa puso at tinatanggal ang mga bara-bara sa daanan ng dugo. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
2: DTX 500, kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
3: DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom mga kaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
2: Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
3: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Available na rin po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar at lalong-lalo na sa mga kaibigan natin na minsan nauubusan ang mga pharmacy na inyong pinupuntahan. Pasensya mga kaibigan dahil napakarami kasi ang napasaya at natulungan ito kaya minsan nagkakaubusan. Ang tamang pag-inom mga kaibigan ha, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At kung meron ka ng mga maintenance at nararamdaman pa rin ang mga sintomas at gusto mong sabayan ng superior antioxidant na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, lagyan lang ng pagitan ng isang oras para makasigurado na ang magandang epekto sa katawan ay makukuha mo sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. At syempre pa, kung kape naman ang iyong nakahiligan, pagising sa umaga gustong mapainit ang katawan, kung ako sa'yo, dito ka na sa kape na mayaman sa antioxidant, kape na mayaman sa vitamins at minerals, kape na mayaman sa fiber kaya nililinis ang gastrointestinal area, nililinis ang ating system. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, Clinica DTX Coffee Mix mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
6: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
7: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
6: 24 po.
7: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
6: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
7: Oo.
6: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba, bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
7: Oo.
6: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na ito sa pakiramdam. Parang feeling ko, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung efekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Pinasalud ang inyong fashion ambassador to the world, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Wednesday!

0: sa Difunat ang Adanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas tapos kanila pa yung Distadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, ang Adanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
1: Ang dami naman yan, nakakalula.
0: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Distadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Distadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Distadeco Memorial Homes and Chapel, Distadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Distadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Distadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Distadeco Rice, Distadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang Distadeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Distadeco!
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Ang Adanan, Bayumbong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: DTX 500! Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. DTX 500! Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500!
5: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
4: DTX 500! Bibili sa mga butika. DTX 500!

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
4: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon. Kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
6: Buhay natin ay mahalaga.
5: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonyo at Dr. Binette Sonyo, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Center 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
7: Gusto niyo bang

0: Yugto at laging naihihi. Twice yung toma ng Toya Pilis. Mag-DTX 500 ka. May Ampalaya Extra na sagana sa Sharon Tea na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang Toya Pilis. Mag-DTX 500. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butik.
2: Wakey, wakey, rise and shine.
3: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
2: Wakey, wakey, wakey, wakey, wakey.
4: On the wake-up call.

0: 7.7. Good morning, checker time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka pa pupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang mabait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga

0: Ito po ang kwentong MX Trico.
1: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
2: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
3: I am 74 years old. Ito ang aking kwento.
4: Mga kwento ng pag-asa.
5: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
6: Determined na ako next year.
7: Feeling ko 5 years old na ako dahil gawain ng MXT na iniinom ko araw-araw.
4: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
0: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libo-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nasimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilit ng isang box muna ng MX3 plain. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Niinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MXT coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangasin yung sitmura ako. Mga ka-MXT, try nyo rin po ang MXT coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi nung OB-GYN ko, if ultrasound ko daw, hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako nung OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 plain capsule. Araw-araw po yun, walang kaliya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sumusunod ng karayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin makapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po, sinusunod ko po yung araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy po ang MX3 plain at MX3 coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3. Plain sa MX3 coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 tea. Yun po. Ini-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product saan tahanan, ang MX3 plain, MX3 coffee, at MX3 tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Araga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung pressure niya, try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya try nyo na rin, gagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC Family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. ay, para sa akin po ang MSC, para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone.

0: robot yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MXP. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MXP.
1: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
2: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
5: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
6: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Wins!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: GTX 500!
2: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nangihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. Mag-GTX 500! Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500!
3: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng GTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
2: GTX 500! GTX 500.
4: Wakey, wakey. Rise and shine.
5: Take a deep breath and relax. It's all going to be fine.
4: Wakey, wakey, wakey, wakey, wakey.
6: On the wake-up call.